0: Macam Street in front of former Cheersmart Building, Alindadas Milk Shop. Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindadas Meat Shop. Visit us now. They offer frozen meat.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
5: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustainable.

0: 688. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Anya tinag dati yung tagsasakit yung bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya tinag-dang mga tagsasakit yung bagay mo?
6: Ang ubiti ko, doktor, ito'y saksakit ni pagpagkit, ito'y pakidney, tapos ito'y rusok.
5: Rusok.
6: Ito'y natin po natakagastric acid, ki hospital.
5: Ito'y hospital. Anya tinag hospital na nag-tika tayo?
6: Na admita, di lamot.
5: Manungal daw?
6: 7 days.
5: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Mayunik. Anya, tata, anya tina, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
6: Mayatid.
5: Mayatid. Awan natin, tagsakit yung rin, sikit mo.
6: Awan ito.
5: Rosok mo. Nairuwar mo ti, bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
6: Pwinto.
5: Ado-ado ti, nairuwar mo ti, pati liver mo, no?
6: Pwinto.
5: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
6: Atado.
5: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo, na pati liver na?
6: Pwinto.
5: Ado pa yung?
6: Pasit lang to.
5: Pasit lang. Tagasin mo, taga. Lamot?
6: Pagalamot
5: ito. Lamot ito po gano?
6: Pwento.
5: Ano ti kumplito pangaral mo?
6: Bert Galang Ihabawi.
5: Meron mga parang. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa na ikiman na tipi-tipi-tipi pakaagasa.
5: Like pintas, awan ti operasyon.
6: Pwento.
5: Naitake mo ti matungo. Okay, so thank you po, Albert, and happy. Magpasalamat ti Apo Diyos.
6: Salamat, salamat ti Apo. Tatatong na instrumento ng nangagas kanya.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Coco Capsule.
1: I'm Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Pag-distant ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako ay umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MX3ordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hoy, oh, yes, so

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap, super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa pagkinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang pagkinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

song, Body Lag by Diana. And that song is brought to us by Bionic Herbal Coffee. Magandang morning po sa ating lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. Here's your DJ, very sweet and very lovable, the Jackie. Yes, it's me. It's DJ. It's already 8:44 in the morning, and today is Thursday. It's August 13, 2026. Hello to everybody out there. Sa lahat po na nakikinig po sa ating ngayon, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. And maganda ang ating weather ngayon na hindi siya maulan dito sa ating lungsod. Thank you naman kasi tawag dito, ilang araw, ilang nigo po tayong inuulan. Nakakalokang ulan yun. And guys, ipahabol nyo na po lahat ang inyong mga pagbati and all your greetings today at my time. Kasi 8:44 na po ng umaga and isang oras na lang po tayong naka-ere. At magkakarinigan na lang po muli tayo sa Lunes na po mga kaibigan, ha? Kasi Monday to Thursday lang po tayo from 6 a.m. to 10 a.m. Ay, binabati ko rin po lahat ng nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa ating mga lolo at lola na talaga namang tuwing umaga, gising na. Kasi nakikita ko, pag pumapasok ako, no, may nadadaanan ako sa aming kapitbahay kung aga nilang gising. Opo, mga 5, gising na sila. Nakikinig po sila sa atin. Ang ating pong istasyon ay nagbubukas ng alas 4 po ng umaga, ha? Kayo po ay walang ginagawa. Gusto yun na magulo yung mundo ninyo. Gusto nyo nang maging maingay ang umaga ninyo. Pwede po kayong mag-tune in po sa atin. Hanapin nyo lamang po sa inyong mga radyo. 97.7 po. And kung kayo naman po ay nakikinig outside San Diego o outside Isabela, pwede po kayo makinig through Radio Garden. I-search nyo lamang po sa 97.7 po dyan. Sobrang daling hanapin. And ganoon na rin po lahat ng nakikinig po sa atin dito sa may palengke. Good morning! Lalong-lalo na po yung mga suki natin dyan. Isa pang mapagpalang umaga po sa inyo. Pinabati ko rin pala ang Paudi Arco. Good morning, Paudi Arco. Last time nandito po sila sa atin nag-guest. And papaalala ko lamang po, nandito po sila sa may Centro Mall. Ito po sa may Villasis po yan, ha? Centro Mall sa August 27 and 28. Meron pong free massage. Try nyo po yung kanilang mga product dyan. Papagamit po nila yan. Buwan-buwan po silang umiikot, ha? Hindi lang po dito sa Santiago. Meron din po sa Baguio. Meron din sa ibang lugar. So, sana supportahan po natin. So, again, Howdy Arco. Walang aw. Alam na alam nyo na yan. Kayo na magtuloy. Okay, our time now is 8:47. Wala tayong live ngayon. Sa Monday po tayo magla-live. Sa Monday nyo po ako makikita. Apaka OA. Hi, DJ. Very good morning. Salukan po kami nakikinig ngayon sa aming bahay. Kamusta naman ba ang inyong pakikinig? Sana nasisiyahan kayo. Ay, pag magte-text po kayo, lagyan po ng pangalan, ha? Lagyan po natin ng pagkakakilanlan o kahit anong gusto nyo. Kahit pa nickname ninyo. Pwede. Ating text line po, 0936-322-6700. I'll be back. Diyan lamang po kayo. And let's hear the song called Cabizado by Four of Spades, one of our summer crowds. Again, this is your DJ on board, DJ Barry.

0: si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atid sa atin sa Klinika di Alternativo. Atid sa atin sa Superior Antioxidant Combination na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C na kung saan napakarami na po ang napasaya at natulungan Luzon, Visayas at Mindanao. Na kung saan mga kaibigan, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, upang magtalakay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Kasi nga po, sabi ng mga eksperto that more health information, less medication, and less suffering. Para hindi na tayo magtitiis, no? Pero makaibigan, hindi ka na magtitiis sa mga karamdaman. Symptoms pa lang, nasolusyonan na kaagad. At lalong-lalo na, pag-aaralan din po natin ang mga dapat kainin at dapat iwasan kasi naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Hushin that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Yan po mga kaibigan ang ating pinaniniwalaan. Kaya nabuo ang programang Health Alert, mga suking tagapakinig. Hatid ng DTX 500 Herbal Capsule at ng Mighty C Alkaline Vitamin C ang mga kapsula na gawa sa Klinika di Alternativo Medicina. Alam nyo ba mga kaibigan na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, kapag nainom mo ito araw-araw, ang super antioxidant nito, makaibigan, ay tumutulong labanan ang mga free radicals upang hindi atakihin ang ating mga body tissue. At lalong-lalo pa, makaibigan, according pa sa pag-aaral, nagre-reduce din ito ng chance sa pagkakaroon ng heart disease, mga kaibigan. Dahil po,

0: Sa kape, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, mga suking tagapakinig. At lalong-lalo na, sa pagpatuloy sa ating programa, sagutin muna natin ang mga nagtitext in advance, mga kaibigan, sa ating programa para mabasa natin. Kasi minsan, nagkukulang tayo sa oras, kaya hindi natin nababasa ang inyong mga katanungan. Galing kay 5904, "Hi Doc, good morning. Ask ko lang, ano po ang magandang lunas sa breast na may tumutubo na mga nana at ng aking piniga, iba ang amoy. Please Doc, help me. Ano ang dapat gawin sa ganitong problema?" Uy, pag ganito, makaibigan, ha? Lalong-lalo na pag nag-change na po yung formation ng inyong nipple. Sa mga kabayan natin na nagkakaroon ng mabukol, nagkulay orange ang breast, nag-change ang nipple, para bang na-dislocate ang nipple, mas mainam, ipa-check up nyo na po yan, mga kaibigan. At iwasan na ang mga poultry products, iwasan muna ang mga processed meats, mga red meat, kasi pwede pong symptoms yan ng mas mabigat na problema. Kaya mga kaibigan, mas maganda ipa-check up, ha, ang ganyang problema, or mag-take ka ng DTX 500 herbal capsule, 2 capsule 3 times a day mo for 15 days para ma-detox ang iyong katawan, at lalong-lalo na, no, mga kaibigan, mapunan ka agad ng mas maraming antioxidant para ma-repair ang mga selula, especially dyan po sa breast, mga suking tagapakinig. Galing po kay 180, "Good morning po, tanong ko lang kung pwede ba ang DTX 500 sa kidney stone? Salamat po." Yes, makaibigan, pwedeng pwede. Dahil po, makaibigan, ang anti-calculic properties na nandyan sa DTX 500, yan ang tumutulong sa makabayan po natin na may bato sa kidney. Anong lalo na pagsabayan mo pa ng ano, nilaga na sambong, diba? Inom ka ng 1 glass morning and evening, kasamahan mo ng superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, at DTX 500 herbal capsule. Napakaganda po ang epekto. Lalong-lalo na kapag lagi nang sumasakit ang balakang, mga kaibigan, dahil po sa pagkakaroon ng bato sa kidney. Galing po kay 6313, "Doc, ano po ang gamot sa bukol sa tiyan? Please, ano po ang dapat gawin?" Pag bukol, mga kaibigan, ang pag-uusapan, the best talaga, antioxidant. Ang superior antioxidant, mga kaibigan, at anti-tumor properties na makukuha nyo po sa DTX 500 Herbal Capsule. Subukan nyo po sa mga may mga bukol, ha, sa breast man yan, sa tiyan, o sa ang parte ng katawan. Subukan po, 1 capsule 3 times a day ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Makikita mo talaga na unti-unting nawawala ang bukol, mga kaibigan. Sa mga kabayan, ha, na gusto sumali pa sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
1: DTX Coffee Mix.
2: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kalusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500.
3: Salina Hernandez, ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
0: Yes, mga kaibigan, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At syempre pa, mga kaibigan, health information po muna tayo sa pagpatuloy ng ating programang Health Alert, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa araw na ito, pag-uusapan muna natin ang ating red

0: Blood cells. Oh, ano ba itong red blood cells, mga kaibigan? Kasi nga po, ang ating katawan is composed of cells. And even our blood is composed of cells. Ang red blood cells, mga kaibigan. Pag-usapan muna natin ito. Actually, ang ating dugo ay may maraming mga components. Isa na dito ay ang red blood cells. Ang red blood cells ay ang nagdadala ng oxygen galing sa lungs papunta sa lahat ng mga selula sa ating katawan. At bit-bit naman ito, pabalik ang carbon dioxide na waste product of metabolism at pinapalabas ito sa katawan every time nag-i-exhale tayo. Kaya napaka-critical ang trabaho ng red blood cells. Kaya dapat siguraduhin healthy ang red blood cells dahil na-i-expose ito sa oxidation. Kaya napakalaking tulong ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw upang maproteksyonan ang red blood cells laban sa oxidative stress. May taglay kasi ito na superior antioxidant na lumalaban sa free radicals na siyang dahilan ng oxidation at pagkasira ng red blood cells.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas ang pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. ITC, ang alkaline. Vitamin C, ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline. Vitamin C.
0: Sa circulation naman, ang red blood cells ay patuloy na na-i-expose sa endogenous at exogenous source ng reactive oxygen species o ROS na sumisira sa function nito. Sa pag-aaral, napatunayan na ang pag-inom ng super antioxidant gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Alkaline Vitamin C na Mighty C ay nagmi-minimize sa effect ng reactive oxygen species at resulta ng oxidative stress. Kaya para maprotektahan ang red blood cells, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. DTX.

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko. At lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. Vitamin C, the alkaline, vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
2: Ang red blood cells ay nadideform dahil pumapasok ito sa maliliit na daanan ng capillaries. Ang oxidative stress ang nakakaapekto sa deformality ng red blood cells kaya hindi ito makalusot sa capillaries. At ang resulta is impaired ang oxygen delivery at ayon sa pag-aaral, ito ang nagkukontribute sa pathology ng maraming karamdaman. Ilan nga sa mga laboratory study ay nagpapakita na ang oxidative stress ang sumisira sa red blood cells membrane causing more damage. Luckily, ang ating katawan is relatively prepared sa ganyang sitwasyon dahil ang red blood cells ay may sariling antioxidant system catalyst. Ito ang glutathione peroxidase at glutathione reductase. Ito sila ang pumoprotekta sa erythrocyte ayo macromolecules laban sa free radicals. Imagine kung dagdagan mo pa ng super antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, masusulid talaga ang defense mechanism ng katawan. Kaya mas mainam, naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C araw-araw. Ang benepisyo kapag wala kang bisyo, may healthy lifestyle, kaya ng innate antioxidant na dipinsahan ang red blood cells. Pero may mga certain condition na nagiging ineffective ang antioxidant system ng red blood cells. Ito ay nasisira kaya nakakaramdam ka ng laging pananakit ng ulo. Nagiging anemic, nanghihina at walang ganang kumain kaya pumapayat. Kaya kapag nararamdaman mo ang mga sintomas na ito, mas magandang suplayan ng antioxidant ang katawan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nakita kasi sa pag-aaral na nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidant na nung sinukat ito ng mga scientist, umabot sa 1.3 million scale ang antioxidant na kailangan ng red blood cells upang hindi masira dahil sa mga free radicals.
0: DTX 500! Lagi ka mong wow! Gutom!

0: ng diabetes, mag-DGX 500. Mabibili sa mga butika. DGX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DGX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DGX 500.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
2: Isa sa seryoso na health issue na problema sa red blood cells ay ang kakulangan ng red blood cells. Ibig sabihin, kapag kulang ka sa red blood cells, kulang din ang oxygen ang mahahatid sa mga selula. Anemia ang resulta kung hindi gumagawa ang katawan ng red blood cells. At pwedeng masira ang mga organs kapag may problema ang red blood cells production. Dahil kapag meron kang anemia, mas doble ang trabaho ng puso para makompensate ang kakulangan ng red blood cells or hemoglobin. At ang extra effort na ito ay nakakasira sa cardiovascular health in general. Kaya mag-GTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C dahil nagpo-provide ito ng steady supply ng essential antioxidant sa ating katawan na pumoprotekta sa mga selula. Kasama na dyan ang red blood cells. Kaya iwasan ang pananamlay ng katawan at pagkahilo dahil sa kakulangan ng red blood cells. Mag-GTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
0: DGX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free...
3: Si Cynthia.
4: Dati, may insomnia ako.
3: Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic.
4: Buti na lang,
3: na-save ang health ko ng DGX 500.
4: Dahil 2 weeks lang,
3: naging mahimbing na ang tulog ko.
4: Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: At kung kape naman ang nakahiligan mo, dito ka na sa Super Antioxidant Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na may taglay na antioxidant at detoxifying properties. Kaya kung ito ang nahigop mo pagising pa lang sa umaga, siguradong mapupunan ng essential antioxidant ang katawan. At ang kagandahan, kapag naka-Clinica DTX Coffee Mix tuwing umaga at gabi, magno-normalize ang bowel movements dahil sa taglay nito na detoxifying properties. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako. Kaya bawal sa akin ang kape. Pero, nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko, ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-taste. At napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ang original na DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix, ang mga FDA-approved na produkto ng Clinica D-Alternativo ay mabibili na

0: sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para hindi mapeke, para original at ang epektibo na DTX 500 Herbal Capsule ang mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na legit at ang epektibo na mga produkto ng Klinika Di Alternativo ang iyong mabili.
1: Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
2: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay. DTX 500.
2: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
4: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
0: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan sa legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kaya lagi nating ina-advise na kapag bumili ng ating mga produkto, iwasan pong bumili online para hindi po tayo mapeke. At kung online naman, puntahan lang ang legit store. ng Klinika di Alternativo sa Shopee at Lazada. Para sigurado talaga kung meron namang pharmacy dyan sa inyo, ay puntahan na lang ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga kabayan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, pag-uusapan muna natin itong Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na isa ito sa pinakaligtas at pinaka-epektibong vitamin C. Nagbibigay kasi ito ng sapat na proteksyon laban sa paghina ng iyong kaligtasan sa sakit, paglitaw ng mga sakit sa puso, heartburn, at paglitaw ng mga wrinkles. Ang alkaline vitamin C kasi o sodium ascorbate na ibinibigay ng Mighty C ay mahalaga para sa paglaki ng isang individual dahil ang vitamin C ay ginagamit ng ating katawan upang gumana at mag-repair ang mga tissue sa katawan. Katulad ng pagbuo ng collagen sa katawan upang mapanatili ang malakas na paglaki ng buto, kasukasuhan at ngipin. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na parang lumalambot ang mga ngipin, laging dumudugo ang mga gilagid kapag nagtututbrush. Nako, mag-alkaline vitamin C. Mighty C, makaibigan. At ang kagandahan, hindi lang po pinapalakas ang buto dahil gumagawa ito ng collagen. Pinapalakas pa, makaibigan, ang ating resistensya. Kaya maiwasan natin na madapuan ng mga invaders at maiwasan ang problema sa baga. Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang pinaka-mainam at epektibo na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa Healthy Coffee, ang Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX 500. Lagi ka mong wow. Gutom.

0: Pasan ng diabetes. Mag GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: GTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-GTX Coffee Mix ka. GTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Mighty C, the alkaline vitamin C. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo po makibigan sa mga nanglalabo na po ang mata. Baka kulang ka lang sa vitamin C. Sa mga laging nagka-cramps, baka kulang ka lang sa vitamin C. Dito ka na sa alkaline vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic. Pinapalakas ang buto at pinapaiwas pa tayo sa acidity. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At magandang pakikinig ha sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. O, DTX 500 Luzon page. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert atid ng Klinika di Alternativo Medicina. Abangan na lang ito mga kaibigan daily para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan. At lagi nating tandaan na ingatan natin lagi ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. At para ma-achieve ang optimum health, iwasan muna ang bisyo, lalong-lalo na kapag meron ng mga sintomas na nararamdaman. Agahan ang tulog mga kaibigan, huwag baliktarin na gawing araw ang gabi at gabi nagiging araw. Kasi isa po yan sa problema at huwag kalimutang mag-exercise at kumain ng prutas at gulay para masuplayan ng super antioxidant ang ating katawan. At kung kulang tayo sa gulay at prutas, mas magandang makapag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para mapunan ang antioxidant na hindi natin nakukuha sa ating mga kinakain. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. God bless ating lahat mga kaibigan at doon po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C,
3: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasa na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapanak sa akin, DTX Coffee Mix. Aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: 97.7. May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay sa mga palatandaan ng panahon.
7: Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari.
6: Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
8: Authentic Filipino flavor ba ang hot mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DTX 500, irregular na regla, o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also

0: Pau! Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit sa jewelry loan ng FICO Bank, kalumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ. Ito pa rin pang inyong lingkod, your very sweet and very lovable dish jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. Our time now is 9:44 and this time check is brought to us by MX3. MX Ordinary with MX3. Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Uy, maaraw na naman po mga kaibigan. Mainit na naman. Ayan, may mga lugar pa pala dito sa atin na hindi inuulan. Tayo, binahan na yung iba. Tayo, nadaanan na ng napakaraming linggo na umuulan. Pero dito po sa bagay, malayo naman na kasi. May mga parte po talaga na hindi pa inulan. Isang buwan na raw pong hindi umuulan sa kanila. Yes po. Sana naman umulan na sa inyo. Kasi ang kanilang mga pananim po doon,

ay natutuyo na. Pakahirap po ng ganun. Last, grabe. And talaga naman daming pananim po natuyuan. At nangailangan talaga ng bonggang-bonggang tubig. At yun na, dumating na. Pagpasok lang dito lamang po sa Sweet 97.7 FM. Mga kaibigan, Thursday na po ngayon. And ito na po, hanggang dito na lang po muna tayo magsasama-sama sa Lunes at tayo uling magkikita-kita at magkakarinigan, no po. Hindi, magla-live tayo dyan para managanda ang buhay-buhay. Ano daw? Okay, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago nga rin pala ako tuluyan na magpaalam. Binabati ko po lahat ng kinig po sa atin simula pa kaninang umaga. Lalo na po yung mga kapitbahay namin dyan. Good morning sa inyo. Talaga namang umaga pa lang. Ay, nakikinig na po sa atin. Thank you so much. Hindi tayo iniiwan tuwing morning. Nakatutok po sa ating himpilan, sa ating radyo. Gusto pong makinig sa amin, pero wala kayong, hindi nakukuha ng inyong radyo kasi outside Santiago na kayo. Pwede nyo po kaming pakinggan sa Radio Garden. I-search nyo lamang po yung Radio Garden sa inyong Safari sa Google. At hanapin nyo lamang po doon yung 97.7, Sweet 97.7 FM. Alam nyo po, kahit nasaan kayo dyan, kahit saan kayo mapadpad, kahit nasa ibang bansa pa kayo, pwedeng-pwede nyo po kami mapakinggan. Yes po, worldwide po. Kaya pwedeng-pwede nyo po kami mapakinggan kahit saan mang panig ng mundo. Shucks naman. Thank you so much everyone. Muli po, ito po ang inyong lingkod, DJ Barry, saying that wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care. Goodbye po.

0: sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, turin, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Ay, ay, ay.
5: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
6: Bakit naman, Maring Charmaine?
5: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
6: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
5: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
6: Simple lang. Dalhin

0: ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood, at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure, at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lem Wilsonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab niya na.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Tawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
11: Wow, galing.
10: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
11: Wow.
10: Nakatulog na siya magdamag.
11: Wow.
10: Gumaling na po siya hanggang umaga.
11: Wow.
10: Hindi na po umulit.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Let's get back to the music.
13: Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

0: Here on the first 30 minutes of the program, the Noontime Prime. We definitely have a lot more time to spend together, so keep those messages coming. I would appreciate it very much if you would reach me as early as now sa ating text line at nang makapag-request ng inyong favorite old song, 0936-322-6700, while waiting for us to go live. And of course, we are being heard as well all over the world via Radio Garden. Sa lahat ng mga, ayan, alam na yung link, ayan, pakispread po sa ating mga GC ang Radio Garden link natin. Okay, it's so easy to search. Just type the word Radio Garden, okay, the words Radio Garden, ayan, sa browser ninyo at matutunto nyo na yung website mismo at nang mahanap nyo na rin ang Sweet 97.7. Yes, okay, you gotta do it now, not a moment sooner, while waiting for us to go live. Anyway, it's 10:31, time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claims.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 7887458.

0: investment within.
1: GEO Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga itong ulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kawangbayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Magka mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ah. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nainom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa isin nyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, narin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong Globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
7: Kape na. Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
8: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
9: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
10: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
11: Ang DJX 500.
10: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
11: at ang stress maiwasan.
10: DJX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butik.
11: DJX 500.
12: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
11: DTX 500, bili sa mga butika.
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

Hello, hello, hello sa mga suki nating nakasubaybay parati sa ating programang The Noontime Prime. Ayan, tayo'y naka-live na naman sa mga sandaling ito dahil papaalas 12 na naman. Actually, 11:17 pa lang naman. Super aga pa para tayo'y mag-lunch. Ayan. Pero yung iba siguro nag-early lunch na, di ba? Oo, kasi may pasok sila ng 12 or something. Anyway, we cannot blame them. That's the way it should be. Pagka may pasok ka ng 12, dapat 11 pa lang o 11:30 pa lang, nagla-lunch ka na, di ba? Sana all may lunch ng ganito kaaga. Kami kasi medyo umaasa kami sa... Ayan, sa mga tagaluto, ayan. Sana po yung niluluto ninyo, hindi pa namin naaamoy. Ayan, ipaamoy nyo naman sa amin. Nakaka-gutom ang niluluto ni nanay, di ba? Sa mga sandaling ito. Pero wag muna natin pag-usapan yan. Lalo ako nagugutom. Kaya pag gaganitong wala akong makain eh, iwas-iwasan muna natin ang usapin tungkol sa mga ganyan, okay? Ingit match kami sa mga sumusubo sa mga sandaling ito. Pero it's too soon to be talking about lunch, di ba? 11:18 pa lang, for Christ's sake, alright? 12 pa tayo magla-lunch, okay? Sige, tanggapin na natin. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat nakakapag-early lunch. Anyway, batiin natin ang mga suki natin. Wala pang tulog ang mga coach na super sisipag. Ayan, sila Coach Karen, Coach Zen, Coach Mary Ann, and of course, Coach Jocelyn. Ayan, it's a tie. Pare-pareho silang may mga eye bags na katulad ko. Ayan. Hindi naman halata sa screen yung akin, di ba? Pag malapitan lang, di ba? Doon na halata. Kaya huwag masyadong ilapit ang mukha sa screen. Okay, tama na to. Okay na tong angle na to. Anyway, sa mga coach natin na aligaga para sa nalalapit na DSPC, ano? Ayan, mabuhay kayo mga coach. Kayo ang bayani ng inyong eskwelahan. O, di ba? Oy, feel na feel. Sana all tinatawag na bayani. Alright, yung dalawang anchor nila na super gagaling. Alright, sina Bettina at Christian Jober ng English team. Hello, hello. Nakikinig na sila ngayon ng mga cute na broadcasters natin sa SNCSISC. O, diba? Ganun din sa dalawang anchors ng Filipino team. Ayan, sina Daphne at Cheska. Have a good time, Cheska. Nasa na yung pinapahanap ko sa'yo? Alaka. Hanggang ngayon, di mo pa rin mahanap-hanap. Oo, kinalimutan mo na yung fact sheet. Anyway, ganun din sa anchors tuloy. Nabanggit ko na pala yung mga anchors. Reporters or news presenters nila na sigurado nakatutok din. Idinikit na ang tenga sa radyo, di ba? O, para hindi mamisan ko na ng names. Kasi pag ganito mga bagyat, sa excited talaga marinig ang pangalan nila sa radyo, di ba? Isa-isahin ko ba kayo? Naku, nawala yung listahan ko. Patay. Nasaan yung listahan ko din eh? Alright, next time na lang ha. Sige, huingin ko uli yung complete list of names ninyo para wala akong mamiss, o, di ba? Hello din kina Coach Alfred and of course Coach Eileen and of course Coach Arlene. Okay, may Eileen na, may Arlene pa. O, di ba? At Coach Ray. Okay, have a good time listening. Ma'am Leonora Tuason of Calaocan Elementary School as well. Alright, here goes a song dedicated to you guys. It's a Hail song called Kung Wala Na. Kung Wala Na o Kung Wala Ka? Ah, Kung Wala Ka. Mali-mali naman ako. Paghahalata yung mga matagal-tagal, masyado nang nagtagal sa radyo, di ba? Pati yung mga title ng kanta na pagpapalit-palit ko na. Kung Wala Na by Sang, Wasang by Jaya, di ba? Kung Wala Ka by Hail. Para lang hindi tayo magkalituhan na pagpapalit ko na talaga, promise. Ito na nga yun, 2005 hit from Hail, Kung

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
4: Visit us now. They offer frozen meat.
6: DJX 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swabe yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
12: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita.

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paldi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paldi Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen. Meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paldi Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
4: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
1: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
3: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Alindada's Meat Shop.
1: Ako si Ginang Adena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: talent within.
1: Gio Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Centro West, and Chagos City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante sa last sermon. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sermon, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na, hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sermon, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, bodies pa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy nyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Iyon po ang kailan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang solid codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PETA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntun ng kalawang pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: pakiinom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabibili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San

0: laban. Sweet 97.7
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
5: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
6: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
7: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kalusugan.

0: lob ng katawan. Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Wala pa ka bata? Hindi po ba? Okay, nagpa-manicure ka. Kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang lob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa lob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po ang iyong katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po ang Unicode sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhimindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lengwel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal ang lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntun ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: Wait.
1: Meron akong kachat nila. Shout out sa iyo, yo. Yo bro, 1 2 3. Kumusta ka naman? Shout out sa mga street hearts po natin diyan sa may Ifugao. Shout out sa mga taga Cavite, sabi dito ni Aki. Oh. Ay, kumusta po? Kumusta po tayo dyan sa may Cavite? May mga parts dyan sa Cavite or may merong mga barangay dyan sa Cavite na...
0: Barangay tuloy, tama ba?
1: Merong mga lugar dyan sa Cavite pala na nabaha. O mga Peter, sana po ay... sana po ay humupa na yung baha dyan, no? Para makauwi na po kayo. Oo, mahirap din kasi, di ba? Mahirap din yung... Nasa evacuation center ka, oo. Hirap, ang hirap ng malayo ka sa bahay mo, di ba? Hindi kasi comfortable, oo. Pero ingat-ingat po tayo, ha? Pogi naman ng DJ na yan. Sino po? Wait lang po. Asan po? Anyway, maraming salamat, Chris Gafood. Gafood, maraming mga Gafood sa Itiyage. Oo, marami akong makakilalang Gafood sa Itiyage. So, shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Sino pa ba yung maisa-shout out natin? Yes po, lalo na sa ilang araw na walang pa. Oo nga, eto pa. Yun na nga kasi since they're using some schools para maging evacuation center, no? Naapektuhan din yung pag-aaral ng mga estudyante natin. So, sana ay, yun na nga, humupa nga yung baha. Tapos, sana tutukan na talaga yung flood control. Yung legit na flood control na talaga. Diba? Kasi ang daming tao ang naapektuhan, lalong-lalo na yung mga sweethearts nating, alam mo yun, may hirap na nasa laylayan, di ba? So let's pray for that mga sweethearts, no? Oy, eto na nga, sabi ko may topic pala tayo. Nawala na naman si DJ Chino, medyo mahirap yung topic na to kasi kahapon, meron tayong viewer sa TikTok na nagtanong nito sa akin, actually, medyo tricky, oo. So, eto yung topic na pag-usapan natin. Ano daw ang mas masakit? Yung kayo ay nagtaga... Wait. Ready ko muna yung sarili ko, ha? Oo. Sabi niya dito, ano yung mas masakit? Yung kayo ay nagtagal pero sa iba siya kinasal? Or yung sa'yo kinasal? Pero iba yung minahal? Kaloka! Kapon pa namin pinag-uusapan to nung kasama ko dito sa istasyon. Parang kahit ano, parang parehas silang masakit, di ba? Pero kailan mo mamili eh, kasi yun yung tinatanong. Hana May, andito ka na naman sa TikTok. Palipat-lipat ka, Ben, nakahilo ka. Hello kay Jerome T. Sino ba ito, si Jerome ba or si Sweet? Shout out sa mga kaibigan ko sa Manila, no? Sana ay okay lang kayo. Pati dyan sa Manila, baha din ata. Maraming epektado din ng baha, no? So, ingat-ingat po. Oy, pa-shoutout po, idol. Sabi dito ni WTF, bro. Di ko na binasa. Nang legit. Tulog si Sweet. Alam, sana magising pa si Sweet, Jerome. Layo muna mag-usap, Jerome. Parang mas masaya ako nakausap ka kaysa kay Sweet. Si Sweet kasi, isa sa mga naging kaibigan ko when I was still working in the BPO industry. Yung pangalan lang niya yung Sweet, pero makulit yun. Oo. Balahura. Nakatawa. Hindi naman, di ba? Shoutout din pala sa mga listeners nating nakikinig ngayon. Siyempre, listener din nakikinig. Yung mga nakikinig sa atin dito sa may Centro Mall. Oo, yung mga taga El Torogi. Ay, kumusta na? Andiyan ako kahapon. Si DJ Nathan kasi, tinanong ko si DJ Nathan kasi kailan ko bumili ng face towel. Tapos, tinanong ko si DJ Nathan ka, meron bang mabibiling face towel dun sa Centro Mall ka? Kasi naisip ko, meron akong nakitang pen shop dun, be. Tapos sabi niya, oo, meron eh. Pumunta naman ako kahapon. Ay, syempre, sumilip din ako sa El Torogi. Wala na ang pen shop. Yun lang, nakwento ko lang naman sa inyo. Syempre, lumipat ako dun sa kabila. Alam niyo na kung saan yun.

0: Ah, taga, oo nga, nakalimutan ko. Be, pasensya ka na, ha? Taga Iligan pala si Hannah May. Oh, guys, eto, nagpapamain to si Hannah May. Sinasabi niya kahapon na siya po ay single. Sa mga kalalakihan natin dyan na naghahanap ng juwa. Sige, juwain nyo na. Oh, main nyo na. Hannah May. Dyan sa TikTok. Oy! Happy watching from Indonesia, and this comment came from Ridia Aura Marahani. Oh, hello, how are you? Follow me on TikTok, okay? Thank you. All right, I'll do that right after. Ang hirap, Bel. Hirapan ako. Right after this ad lib, I'm gonna follow you. Mm-mm. Tama natin, huwag na tayong mag-usap. Sino pa ba? Siyempre, GNV, roof steel builders dito sa Mabini. Go, kuya, I support you. Sige, support mo lang ako. Maraming salamat sa mga sumusuport sa akin. Chino support. And of course, shout out sa mga sweethearts din po nating nakikinig sa kanilang mga tahanan. No, isang napakainit na hapon dito sa may Isabela, particularly dito sa may Santiago City. Nagpudot, Bebs. No, ribigbigat nga sa kiapo. Kakalinduusan ako. Kurt Kylan Diaz, hello, good afternoon. Kumusta na si mama mo, Kurt? Wow, feeling close. Anyway, sa mga gusto pong magpabati, gusto magpa-shoutout dyan, feel free to comment dito syempre sa ating comment section. Kung meron kayong gustong batiin, kung meron kayong gustong ipa-shoutout, yung mga deserve na ipa-shoutout dyan, go! Kung gusto nyong mag-request, pwedeng-pwede din yan, ha? Kung gusto nyong ipa-shoutout ang inyong special someone, go ahead! Shoutout sa friend ko na busy sa work niya ngayon, si Jean B. Tolentino. Besh, huwag ka na mag-work, nakasira sa friendship yan. Oo nga! Konsentidor eh, no? Hindi, kailangan din mag-work ni Miss Jean Tolentino, ta nag-regatibiyag tata. Ate Vanessa, yung bag ko man nung kapadada kang nabat na, kaso ang hanmok nga ko. E so, ikarkarigatan, may tek-trabaho talaga. Wow! Bumbero yan. Ano na. Ang bilis ng oras, mga sweethearts. So, ulitin ko. Ay, Ate Vanessa, mamili ka dito sa topic natin. Sumagot ka kasi alam ko naman na pala sagot ka eh. Okay, ito yung topic natin, Ate Vanessa. Ano yung mas masakit? Yung antagal na naging kayo, pero sa iba siya kinasal? O kinasal, pero iba yung mahal? O, diba? Sagot na. Gusto ko, kasi kahapon sinagot ko na ito. Kasi, sabi nila, kailangan mong mamili, DJ Chino. Eh, hindi namili ako. Kailangan pala talaga mamili. Mm-hmm. May mga sitwasyon wherein... May mga sitwasyon talaga wherein kailangan mong mamili kahit mahirap. Yun nga lang, minsan, hindi din ikaw yung pipiliin nila. Ah, yung crush ko kasi kinasal. Te, sakit na sakit ka na doon. Nasaktan ka na. Crush mo pala. Naloloka na ako sa'yo, te. Sabi niya dito, yung una daw yung mas masakit. Kasi yung crush niya kinasal. Te, pagmamayari mo na pa siya. Crush mo pa lang eh. Akala ko naman kung ano yung tawag dito, ano yung hugot mo. Akala ko naman, ang tagal na naging kayo. Akala ko, jowa mo siya, te. Pero, hindi ako makahinga, help! Ay, hindi na makahinga tuloy si DJ Chino. Ano na, sige. Parang possessive etong si Hannah May. Crush pa lang, oh. Crush pa lang, sakit na sakit na, oh. Nasaktan na siya kaagad nung kinasal yung crush niya. Ah, pwede bang yung anak ko na lang yung sasagot? Kasi pala sagot yun. Oh, sige, pwede naman, te. Ay, huwag yung masyadong mga pala sagot sa magulang nyo. Tapos, pag nasa school kayo, hindi kayo pala sagot. Nung nagtatago kayo kapag recitation. Kayo po ba, nagtago din ba kayo? Nung recitation, kayo pa yung nag-aral. Ako, hindi, sakto lang. Hindi ako nagtatago. Hindi rin ako nagtatas ng kamay. Diba? So, bahala na si teacher kung alam mo yun, kung mapapansin niya ako or hindi. Parang ganun yung exchange niya. Uy! Belated happy birthday sa Mari kong napakaganda. Yes, maganda doon. Si Rubina Ong, shout out sa'yo. Belated happy birthday, Beo! Mabuhay ka hanggang gusto mo. Oh, sana matupad lahat ng mga kagustuhan mo sa life. So. And of course, sana lagi kang masaya. Yun yung, diba guys, yun yung importante for me. Being happy is the most... nag-English pa ko. For me, being happy is the most important thing. Kasi, di mo alam eh, napakikli ng buhay natin. So, lagi nating pipiliin maging masaya. Kagaya nung ex ko, masaya na siya, pero sa piling ng iba. Parang kanta lang yun, kung liligaya ka sa piling ng iba. Tumatawa kahit nasasaktan. Pwede ba yun? Pwede. Medyo tahimik tayo ngayon, ha? Bakit guys? Bakit kayo tahimik? Yung iba yung gusto akong makausap kahit hindi ako nag-adlib, no? Pwede kayong bumisita sa aking TikTok account po, no? DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Eto na nga. So we're gonna pause for a very short commercial break dahil oras po natin is already 3:30 and this time check is brought to you by Pao Di Arco. Balik sigla! Balik! PDA! Thank you, Mari Cake! Sabi naman ni Rubina Ong, yes! You're always welcome. Get well soon. Ah! Get well soon! Nagkasakit bigla. Oh, eto na.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Sweet 97.7.

0: of commitment within.
1: GEO Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, Santiago City. Call or text 0917-855-8430.
2: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
3: DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
4: Welcome as always mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Atid sa atin ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasama pa rin ninyong lingkod ang yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para magbibigay ng panibagong pag-asa kung paano lunasan ang ating mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
3: DTX 500 Health Alert.
5: Roldan na taga Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po akong kinakabahan na parabang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at MyTC. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap. Masarap ang kape nila. Magandang epekto. Hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500 MyTC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
3: DTX 500 Health Alert!
4: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi ng kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin, subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon DTX 500, DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500! Ulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX

There you have it, the song from Jesse. Song entitled Zoom, mga sweethearts. And this song's brought to you by Skin Cold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Shout out sa ating mga amazing viewers. DJ Luna is actually watching in our TikTok live, mga sweethearts, no? Sige. Ano na? Aba, dancer ka na ngayon? Hindi. Alam mo ba, parang na-realize ko na madali lang pala sumayaw nung sumasayaw si Belle. Naalala mo nung yung event, yung binyag nung anak ni Melvin. Nung sumasayaw si Belle, nung pinitignan ko siya, parang madali lang pala sumayaw. Kasi very basic naman kasi pala yung tawag dito. Yung step niya. Boy, iyak! Shout out Idol OJT OJT from RHU Trinidad Bohol. Shout out sa mga OJT dyan sa RHU Trinidad Bohol. Anong course yung mga bebek ko? Mga nurse ba itong mga to? Uy! Pabati po birthday ni Baby Danica Percadero. Ay, dahil birthday ni Baby Danica. Malalapit sa akin yung... Ano to? Dahil birthday ni Baby Danica Percadero. Here's a birthday song for you!

Alright, happy birthday kay Baby Danica, no? More birthdays to come. Sana maging happy ka lagi. Lumaki kang may takot sa Diyos. Ganun lang yung sinasabi.

0: sana matupad lahat ng kagustuhan mo sa life. Ay, baby pa pala to, no? Stay healthy na lang. A Bachelor of Science in Office Administration, DJ. Sobrang ganda mo po. Sana kayo din po. Ala, sobrang ganda ko daw. Grabe siya. Naku, hindi naman po. Maliit na bagay po. Sino po ba yung nakikita nyo? Side view, ah. May ganda. Side view? Medyo pasulen po, no? Sulen. Tapos, sige, kabilang side. Nakita nyo na si Kim Chu. Ikaw na ba si Mr. Right? Ay, parang dog naman na si DJ Chino doon. Hello, sabi dito ni Tita Josephine Sambila. Hello po, Tita. And also, magandang hapon po katatapos ko lang nag-massage. Ay, pahinga ka muna, Ate Jenny, ha? Magaling ba mag-massage ang Ate Jenny na to? From Coron, Palawan, no? Sana makabalik ako dyan sa Coron. Naalala ko na naman siya. Naalala ko na naman siya. Andito na naman kasi si Ate Jenny. Naalala ko yung mga araw na kasama ko pa siya, DJ. Mga araw na kami laging magkatabi. Magkasamang namamasyal sa Coron, Palawan. Sabay kumakain. Yung tipong napapangiti ako kapag nakikita kong masaya siya. Ah! Tama na! Tama na! Ate Jenny kasi. Hello my friends from Iligan. Sabi naman dito, watching po sir, sabi ni Pastor Manny Gadingan Nantes. Maraming salamat po. Kumusta naman po yung mga taga Echaga, Isabela, Jaan? Itaas ang kamay, iwag. Mali. Sige, wait na. Mag-backread tayo dito sa TikTok. Natabunan na si DJ Chino ng mga comment dito. We've got a comment here from DJ Luna. Dito na ako magko-comment. Mas real time kasi sa Facebook. Yes na yes. That's one thing na I observed din. Hindi na tuloy nagsimba kasi sinabihin na, ano to?
1: Goddamn, sirwa niya?
0: Alam, akin na may takot sa Diyos. Hindi na nagsimba kasi natakot na. Literal na natakot na pala eh, no? Kaya hindi na nagsimba. Funny yun. Oo, gusto ko yung DJ Luna. Bakit hindi ka kaya maging komedyante?
1: Mali!
0: What else? Hello my friends in Iligan. Hello to sa mga kaibigan ni Hannah May sa Iligan City. Ano na guys? We have a total of 6,000 viewers in our Facebook Live. Please do comment mga sweeters ko. Yung mga hindi magko-comment sa ating Facebook Live, magkakaroon ng pigsan sa kilikili. Gusto niyo yun? Maulan ba dyan? Hindi maulan dito. Actually, mga bandang hapon o gabi, doon lang umuulan. Asan ka ba? Hello, DJ Chino. Sabi naman dito ni Mami Pash. Hello po. Magandang hapon, Mami Pash. Ay, nag-comment sila. Sabi ko kasi, yung mga nanunood na hindi nagko-comment sa ating Facebook Live, magkakaroon ng bigsa sa kilikili. Ano to? Hi, sis. Naka-live ka na ba? Di, nanunood ka na sa live natin, no? Tapos tatanungin mo ako, naka-live na ako. Ano bang nasing hot mo? Nakakaloka ka. Musta po yung Santiago ngayon, DJ? Mapayapa naman po ang Santiago. Medyo mainit lang ngayon. O sa mga oras na to, medyo mainit po, Ate Jenny. Umiwis mo na ba dito, te? Shout out sa mga kasamaan kung di natuloy umakyat sa bundok kasi canceled ang hike sa... Oo. Sa dalas ng ulan. Yes na yes. Sas ng sas to. Si Jonathan Karatao. Follow daw niya ako. Maraming salamat sa'yo, Jonathan. Uy, eto pala. Kanina pa nag-message to si Texter 4960. Ay, lost kayo guys. May pang text si Texter 4960. Sabi niya dito, DJ Chino, pakibati naman yung Family Domingo. Shoutout po sa Family Domingo. Good afternoon. Sabi niya dito, ay, condolence po dito sa kabitbahay namin. Namatayin po sila. Ay, condolence. May condolences po. Hindi ko na alam sasabihin ko. Nakikiramay po kami sa kapitbahay po ni Texter 0946-0946-0. Wala na, hindi na ako mapagbardagol. Masakit pag may pigsa sa kilikili, kaya nag-comment na sila. Dito po kasi maulan, gawa nga ng bagyo at habagat. Ingat-ingat po kayo, Ate Jenny, ha? Pero nakaka-happy dyan sa Kurun, no? Ang ganda-ganda ng Kurun. So, sana makabalik ako minsan. Ate Jenny, sana umaman ka. Tumaya ka nga ng loto, Ate Jenny. Kasi kapag umaman daw si Ate Jenny, ayun, i-invite niya kami sa Kurun. Tetaya ka ng loto, ha? Sinasabi ko sa pag di ka tumaya ng loto, yung pigsa lilipat dyan sa, dyan sa may pisngi mo. May pigsa sa pisngi? Hoy! Sabi dito ni DJ Luna, Kurun Isabela, iba yun. Kurun pala. One cordon yun, mama. Mama, mama. Ten. Sabi ko, magiging komedyante na tong si DJ Luna. Ay, mali. Maling-mali talaga. DJ Luna, sumama ka na. Wala kayo. Nasapihan na. Nasapihan na ni Chris Aquino. Diba? Naalala yun. Tawag dito. Yung anong pelikula yun, DJ Luna? Pungsoy. Oh, spell pungsoy. Di mo kaya. Oo, diba? May scene kasi doon. May scene kasi doon na yun nga. Na yung sabi niya, diba? Ington! Sumama ka na! Hindi nakakatawa. Tama na. Sabi dito ni PJ, shout out. Nahawa na ako sa tito jokes ng mga kasama ko sa banda, kainis. Oo nga, no, mga titos na kasi sila. Pero, okay na yan! Kina Kuya Mark ka siguro nahawa eh, no? Tapos minsan makakasama mo pa si DJ Cuber. Wala talaga, ma-adapt mo talaga yung mga tito jokes nila. Kau din, DJ Chino, magtaya ka ng loto pag nanalo ka, punta tayo sa Palawan. Yes naman! Kahit sa ang part ng Palawan, Mami Pash, kapag nanalo ako ng loto, pupuntahin natin. Oo. Tayo ay magpa-private plane. Tag-isa tayo ng private plane kapag nanalo ako ng loto. Ay, may pa-concert sina DJ Luna, kaya pala hindi siya nakakapasok. Guys, mga Santiagueños, mga kalapit na bayan, oo. Kung free naman po kayo, so August 22 will be on Saturday. Manood po kayo, ha, may concert po. Yung bandang Luna, dito sa may sports arena. Oy, dito lang, oh. O, sige na, DJ Sweeter, sa yung awan lakad na no August 22, mabalbalin ko magbuya, iti concert, iti bandang Luna, yes, that's L for Lima, U for Uniform, N for Nancy, A for Alpha. Luna! Okay, hanapin nyo yan sa Facebook, guys. I-follow nyo na din yung kanilang page. Sige, sige na. Para hindi kayo magkaroon ng tig-isang pigsa sa kilikili. Hoy, eto na! Oras natin, mga sweeters, is ready 3:52. Ngayon po ay maulan, tapos biglang iinit. Usually, kapag ganito, papalit-palit yung panahon, di ba? Marami nagkakasakit, pero alam nyo po ba na mapaprotection na ninyong inyong katawan kapag kayo po ay umiinom regularly ng Soya Suprema, mga sweeters. Ang Soya Suprema po, ito po ay powdered milk. Gawa po ito sa soybeans at mangosteen. Kapag yun yung combination na yan, di ba, bonggang-bongga yung dulot na ito sa ating katawan. Oh. Punong-puno ito ng vitamins, minerals, at active compounds. Yung makaibigan ko dito, sina DJ Berry, DJ Luna, DJ Cuber, DJ Lee, sino pa ba? Basta yung mga DJs dito, ay, favorite ang Soya Suprema. So, subukan nyo na po ito. Yung mabibili sa groceries and pharmacies nationwide. Yung concert pala na Luna, no? Sa 22, o yung concert ng bandang Luna sa August 22, which is Saturday, mga sweeters, ay syempre, hatid sa atin ng ating napakaganda at napakagilas na mayora, si Mayor Sheena Tan. Oo. Fran Ak sila ng Alamat. Oo. So kung kayo po ay mahilig sa bandang Alamat, no, or gusto nyo pong makita yung members ng bandang Alamat, manood na po kayo sa Rock Kabsat, brought to you by Mayor Sheena. August 22, ha? Kita-kits tayo doon, guys.

0: Kaibigan mo yun. Nakalimutan ko si Rosalie, na-late ka na. DJ, late ako. Magmumulta ka ng dalawang floor wax, okay? Ikaw din, DJ Chinong Taya, kapag ano? Ay, oo, ako yung taya, Mami Pas, pag nanalo ko ng loto. Okay? Huwag kang mag-alala. Oo, magkakaroon ka ng balato. Ano yung asako ti balatong tiket mo? Ha? Ibang balato yun. Watching from Barin. Papa Dark. Hello po sa'yo. Hello po sa'yo. Kumusta ka na? Ano na guys. Malapit na nating i-end yung live natin dito sa ating Facebook. Pero samantalin nyo na. Magpapati naman kayo. Oh, meron pa tayong 4 viewers dyan. Hindi pa. 4 ka. Tapos tatlong nasa fingers ko. Tatlo yung pinapakita ng fingers ko. Mali na naman yung fingers ni DJ Chino. Okay lang. Namimiss ka. Magkakilala po ba tayo? Paano ka naman mananalo ng loto, di ka naman nagtataya? Ah, tumataya ako, ti! Kaya sabi ko sa inyo. Ah, tumataya ako. Actual, tumataya ako din sa malapit sa inyo. Ay, bakit balatong DJ Chino? Na umaka ka diti balatong ngayon, Mami Pas. Balato pala yung sinabi mo. Mali! Yung mga hindi pa nagko-comment dyan, sige, magkakaroon kayo ng mga 36 na pigsa sa kili-kili kung hindi kayo nag-comment. May na, ano, wait lang. Sino ba yun? Yung sabing, yung nakamiss daw sa akin. Si Papa Dark, no? Check nga natin. Stock nga natin sa, what if stock natin siya sa TikTok? Ay, mamaya na pala. Magtatrabaho pa lang muna pala ako. Oh, nasa trabaho pala ako? Ano ba yan, DJ Chino? And also, shout out din sa mga sweeters nating nakikinig dito sa may Sentro Department Store. Oo, lalong-lalo na si Kuya Guard. Wow, mali. Iba yun, ma'ams. Iba yun, Mami Pas. Hindi ko na babasahin yung comment mo, DJ Luna. Ano na, sabi ni Hanamay. Kanina pa ano chumichika dito, Hanamay. Sige, work muna dito lang ako, naghihintay. Papa Dark, yung mga pinagsasabi mong yan, pag hindi mo napanindigan. Wait nga, hanapin nga natin si Papa Dark. Ano, ba't kaya Papa Dark yung pangalan niya? Siguro ito ay tall, dark, and handsome. Ay! Wait lang, hindi ko pa makita. Uy, wait nga, check ko nga. Bye, maliligo na ako. Baka maliit pa. Sige, maligo ka na, DJ Luna. Ang tagal mo nang hindi naliligo. Mga 3 weeks na bago maligo si DJ Luna. Maligo ka na, ligo well. Parang pamilyar. Alright, anyway. Ay, natatawa si Hanami. Tatlong beses siya natatawa, sabi niya. Ha, ha, ha. Wait lang, hi, Papa Dark, sabi ni Hanami, no? Tatanggal lang siya ng pakpak bago makaligo dahil. Oh, work muna, Ate Jenny. Maraming salamat, ha? Ingat kayo dyan. Bye-bye. Andito pa ako, guys. Ay, Kuya Jamel, kumusta na po? Asan po ba kayo ngayon? Hindi na kayo masyado yung paparamdam. Mary Maniago, hello sa iyo. Ala, etong si Hanamay, parang bet na bet ni Hanamay si Papa Dark. Ay, nasa Maynila pala si tawag dito si Kuya Jumel. Ingat-ingat yung kuya. Buti, hindi ba kayo nabaha dyan? Ang dami kong mga kakilalang. Hello daw ulit, Hanamay. Sige, mag-hello na kay Forever. Hello, tos hello, sabi nung isa. Hello na naman, sabi ni Hanamay. Andi, hello, te. Papa Dark, feeling ko bet ka na neto. Bunot ka na ni Hanamay. Pogi din ni Papa Dark. Mag-add to cart dyan. Ay, mga stalker kayo, mga bebe ko. Nasa Cavite ako, DJ. Oo nga, Mami. Pas, alam ko na nasa Cavite ka. Oo, marami ding nabaha dyan sa Cavite, no? So, agan-anod kita, ha?
1: Ay!
0: Amok mong handa kayo nanadanan, so, sige, latatigan natin. Wala naman sa Rojas Boulevard ako. Ah! Okay po. Buti naman, kuya. Sige, basta mag-ingat kayo lagi dyan. Wala nang masabing iba. Ala, thank you. Ang linaw pa. Sinabihan na pogi. Malinaw na yung mata kaagad, te. Sinabihan ng pogi si Papa Dark. Tapos sabi niya, buti malinaw pa yung mata mo. Sige. Hindi mo malang tinanggi. Walang humble, walang pa-humble dyan. Sige, eto na. Papaalam na ako sa ating Facebook Live. Pero yung mga viewers natin sa TikTok dyan lang kayo, ha? Maraming salamat mga sweethearts sa pagsama sa akin sa ating mahigit kumulang isang oras na live stream dito sa Facebook po. Mag-ingat po kayo. Enjoy the rest of your day. Bye-bye.

0: pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka pa pupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi ko tatay.
7: 4 na araw bago po kayo magbawas?
6: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
7: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
7: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
7: Yung rice coffee.
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
8: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
11: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
12: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
13: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
14: I am 74 years old. Ito ang aking
15: mga kwento ng pag-asa.
16: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
17: Determined na ako next year.
18: Feeling ko 55 years old na ako dahil
19: dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
15: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
20: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang-IT expert.
17: At ito po ang aking kwentong MX Tricks. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi ay, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapya ko nun mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang po akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya to fix my ano my work done. Mga 2 or 3 hours na kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpa-pop yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung, ano, yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee. Because nakakatulong siya sa

0: sa paa, sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niya yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahappy-happy ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, bag ito nagtuloy-tuloy na yung whitening. So, yun po. Ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
1: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
0: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
1: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
5: Kape na.
6: Sana lagi.
4: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perry.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay. Salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

The song from Zara Larsson, a song titled Lush Life. And this song is brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors served with heart. It's already 5:15, mga sweethearts. I hope you guys are okay. Shout out sa mga sweethearts natin pa uwi na sa kanilang bahay ngayon. Ano, kumusta naman po ang inyong mga araw? Napasalubong na naman ba ngayong mga kilay today? Okay lang yan, pero huwag ka masyadong padadala sa inis mo minsan, ha? Anyway, shout out sa mga sweethearts nating kasalukuyang naghihiwa ng kanilang ulam para sa hapunan, no? Ano po bang ulam natin? Nag-crave ako sa Tokwat Baboy. Tapos parang gusto ko din ng inisang tahong. Uy, it's been a while since nakakain ako ng tahong. Kayo po ba, ano po bang inyong cravings today? Gainin nyo yan kung kaya naman, no? Kung kaya namang bilhin, o. Huwag yung tinitipid yung sarili nyo, lalo na kung lagi kayong napapagod, ha? Diba? Anyway, mga sweethearts, I'm still waiting for your song requests and mga pa-shoutout dyan. Mag-text ka lang sa ating text line 0936-322-6700 or sa mismong page po natin. That's, or page ko pala, DJ Chino-Sweet 97.7 FM. For now, let me give you our next song. A song from Four of Space, a song entitled Kabisado, and this song is brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors served with hot.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka. Saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinilis sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, pinilis sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

mga sir. Pa-uwi na, okay. Oras na rin, sir. Ready? 5:45. Shoutout pa rin sa mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito, kagaya ng mga listeners po natin. Dito sa may El Torogi, Anan. Ano ti mapaspasama ka niya, Yutan? Ang kayo mulo na ibarparignan. Ayan. And also, shoutout sa mga sweeters nating pa-uwi sa kani-kanilang mga bahay. Oo. Ganunad kayo, ha? Lalo na kita magmanmaneho itata. And of course, shout out din sa mga sweethearts nating busy pa rin. Oo, yung hanggang ngayon nag-iisip pa rin kung ano ang kanilang iluluto. Anong oras na hindi ka pa rin nakapag-isip? Nakakaloka ka. Anyway, susunod na po si DJ Nathan sa kanyang programang Night Ride Mix. Makasama po natin siya from 6 p.m. until the hour of 10. So, syempre, ngayon pa lang kung meron kang nakaligtang batiin kanina sa aking programa, no? Ngayon muna i-message o mag-text ka lang sa ating text line 0936-322-6700 para mabasa na niya kaagad. O eto na, bigay ko muna ang ating next song, mga sweethearts. Let's listen to a song from Silent Sanctuary, a song titled Bumalik Ka Lang Sa Akin. And maraming salamat po. This has been your chinitong DJ Chino. Bye-bye! Enjoy the rest of your day, mga sweethearts!

0: laban.
1: Sweet 97.7.
2: DTX 500. Lagi kabuhaw. Gutul at lagi naihihit. Twice in to manang tayo pinis. Mag DTX 500 ka. May ampalaya extract. Nasagana sa Sharon tea. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang tayo pinis. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Ano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Tasibu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
5: Taga-saan, taga-rubis krimo po.
4: Dok. Ano ang dating naramdaman niyo bang kumunta sa my unit?
5: Dating po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipan-lipat yung sakit, tapos dito sa tuto, dito sa tuto ng balita, kinsan, nahihirapan ako huminga pa, ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bionic nung hindi ka makadungi?
5: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa, yun ang gamit ko.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bionic, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuin.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Siyempre, ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nila pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsucces sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: with 97.7 FM.
1: Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DTX 500. Lagi ka bumuhaw. Guto. At lagi na iihihi. Twice in toman ang diabetes. Mag DTX 500 ka. May ampalaya extra. Nasagana sa Sharon tea. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga buti. DTX 500.
3: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko. I am 24 years old and ito ang aking kwento MX3.
9: Mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
11: Determinate na ako next year.
12: Feeling ko 55 years old lang ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
13: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa po akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign ko kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Kung nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang kinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So na-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nagtitake, especially na MX3. Kumbaga nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang kinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table. cellphone ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadawa ko. Nagpasa yung hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website nila yung gandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture ang ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman. So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
11: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lanakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
8: DGX 500, mabibili sa mga butika.
10: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
11: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
12: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone,

0: Matandaan.
1: R-I-S-E.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising. Madali ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama po ang narinig mo. Hindi lang sampo.

0: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
0: patotoo,
1: karanasan,
0: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom
0: at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller muna natin sa ating po namang numeros. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mila Lumain po.
0: Mila, okay. Nanay Mila, taga saan po si Nanay Mila?
1: Ay, sa Butuan po.
0: Butuan, okay po. Butuan, Agusan del Sur. Okay po.
1: Nanay, del Norte.
0: Del Norte, okay po. Nanay, ilang taon na po kayo Nanay Mila?
1: 56.
0: 56, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa nga eh. Panay-text akong tawag doon sa isang number na binigay niyo para makabili kami dito kung saan ang nagbibinta dito sa amin. Kaso wala namang reply doon.
0: Diyan po sa Butuan po yan, Nanay?
1: Opo.
0: Butuan, Agusan, del Norte.
1: Opo.
0: Tingnan natin, dito po naman sa ating listahan. At kung meron na po dyan sa inyo na pwede nating mabilhan po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, diyan po, Nanay, sa MMJ Pharmacy. Alam niyo po ba yan?
1: MMJ.
0: Butuan Pharmacy. City. MMJ Pharmacy, opo. Tapos CNC Pharmacy, Curato.
1: Ay, okay, CNC meron po.
0: CNC Pharmacy, Langihan. O, dyan po, Nanay.
1: Okay, salamat.
0: Alam niyo po yun, kung saan po yun, Nanay?
1: Alam po lang. Alam po po.
0: Very good.
1: Langihan sa Curato.
0: Yes. Nanay, ano, nakakita na kayo ng ating rice coffee?
1: Ano po?
0: Nakakita na po kayo ng ating...
1: Wala pa.
0: Opo. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Huwag kayong magkakamali. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yung ating po namang okay. Rice coffee, Nanay. So, yun po yung hahanapin po natin. Para hindi po tayo magkamali. Diyan po sa karton, Nanay, makikita po ninyo. Mapapansin po ninyo at makikita po ninyo yung larawan ng isang

0: lasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog.
1: Okay.
0: Tapos po may may sikat ng araw po sa taas. Tandaan niyo po 'yon para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee doon po sa mga butikang nabanggit po natin. Tapos kung halimbawa po nanay, napuntahan nyo na po yung tatlong butika na yon at sa iba pa mga butika dyan sa inyo at talagang wala po ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli nanay, Nanay Mila, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Ah, okay po. Kasi akala ko po pwede po mag-order sa inyo pong ano talaga.
0: Ah, hindi po. Doon po talaga sa mga butika po nanay. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, meron po ng ating rice coffee. Dyan po tayo makabibili po ng ating rice coffee, nanay.
1: Okay, sige po.
0: God bless po, nanay. Balitaan niyo po ako, ha? Balitaan niyo ako, nanay, ha? Kapag nakabili kayo o kaya kung halimbawa hindi po kayo nakabili, balitaan niyo pa rin po ako.
1: Okay po, thanks kita.
0: God bless po, nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Okay po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Welcome to our...

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, magandang
1: hali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Eden Sara po, taga Rosario, Batangas.
0: Eden, apo, ng Rosario. Opo, ilan taon na po si nanay? Ilan taon na po?
1: 54 po.
0: Okay po, ano po yung tanong po ninyo?
1: Ayun, Kuya Boy, wala namang mabilihan dito sa ano, sa Padre Garcia, sa Rosario, wala daw deliver.
0: Naubusan po dyan.
1: Na fresh coffee.
0: Lahat po ng mga butika dyan, sa Batangas.
1: Lahat po, lahat, mag-iisang linggo na po, Kuya Boy, wala pong mabilihan.
0: Ikagaling
1: naman po.
0: O nga po. Naglibot na kayo? Naglibot na kayo, nanay?
1: Opo, naglibot na nga po. Walang mabilhan.
0: Wala talaga mabilhan. Kahit po saan, yung
1: opo.
0: Po mga... Yung mga
1: buti... Nagtataga po ako sa Mark Cafe. Hindi naman po, iba po talaga yung rice coffee.
0: ano po yun?
1: Iba po talaga ang rice coffee. Nagtaga po ako sa Mark Cafe at wala nga rice coffee. Ay, iba po talaga ang panlasa.
0: Okay, kayo po may sabi niya, nanay. Okay po. Nanay, dyan po sa Rosario. napuntahan niyo na po ba yung Eileen Pharmacy?
1: Opo, pinuntahan ko nga po yon, Kuya Boy. Wala din po. Wala nga daw pong stock.
0: Yung Alisa?
1: Opo, tinignan ko din po. Wala.
0: Joji?
1: Padre Garcia, ilan po na pagtanong ako. Wala din po.
0: Joji Pharmacy, Jinlin Pharmacy, Pharmacia Edwina, Grace's Pharmacy, opo. Fratelli Pharmacy, Health You Pharmacy, Veronica Pharmacy.
1: Naikay ko na po yung Kuya Boy. Wala po.
0: Sa Padre Garcia din po? Nalibot niyo na rin po. Sige.
1: Mamayang hapon nga po, titignan ko uli.
0: Okay. Sige po, anyway, papaabot ko po ito sa ano, sa ating po namang deliveries para...
1: Opo, dahil yung isang araw po, Kuya Boy.
0: Ilang araw na daw po?
1: Apo, isang linggo na pong mahigit. Yung ano isang po, kaya po ito yung pilit na ano, Kuya Boy. Yung isang araw pong masakit po yung aking tiyan para pong may lamig. Ay, uminom po ako noon parang nawala-wala. Mm-mm. Ay, pagbili ko po uli, wala na. Wala po akong mabili. Mag-iisang linggo na.
0: Mag-iisang linggo na. Opo, sige po. Noted po yan, nanay. Maraming salamat, nanay Eden. At napaabot niyo po sa amin. At least po, mafa-follow up po natin ito sa ating mga deliveries. Although, alam po ito ng ating mga deliveries na at ginagawa na po ito ng paraan, at least, mafa-follow up po natin. Kaya po, mas maigi po yung ganun yung ginagawa po ninyo. Kaya, ini-encourage ko din po yung iba natin mga kababayan. Kung halimbawa na ubusan na rin po sa kanila, kahit po sabi ko nga, alam na po yan ang ating mga deliveries at namomonitor po naman nila yan. At least po, maifa-follow up natin sila para kasi buong Pilipinas na yung... pinupuntahan ng ating po namang mga deliveries kaya ganun po. Pero ifa-follow up po natin ito, nanay. Noted po ito. Yung pong sinasabi po ninyo para masabihan po natin. Kung sakali po, nanay Eden, na meron na dyan po sa mga sa Padre Garcia, sa Rosario. Kung halimbawa po meron na, tawagin niyo po ako muli, balitaan niyo naman po ako para sa kaalaman din ng iba natin mga kababayan.
1: Opo, sige
0: pa. Thank you. Nanay, sabi po ninyo, hindi niyo makakalimutan yung ating rice coffee, mas maigi. Paano niyo po nasabi?
1: Opo, para din po siyang gamot, talagang kagaling po sa minakaramdaman.
0: Mm-mm.
1: Magaling po sa katawan. Kulang pa nga po sa akin ng 2 box sa isang linggo.
0: Tama po.
1: Unang sandaling
0: bat. Opo. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Opo.
1: Kuya Boy, salamat po. Balitaan ko na lang po kayo.
0: Sige po. Sige po. Maraming salamat. Thank you very much po, nanay. God bless po. Thank you very much.
1: God bless din po. Thank you po.
0: Eto, may text ba ito, kuya? Nag-chat, Infanta Quezon. Tama, Infanta Quezon? Nag-chat, okay. Ano to, nagtatanong kung saan makabibili ng ating, kung saan makabibili sa Infanta.

Actually po, sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy dyan po sa Infanta Quezon, available po yung ating rice coffee. Ano po, Infanta Quezon. Available po yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1 dyan sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa Infanta Quezon. Kaya po, eh, kailangan nyo lang pong ipagtanong-tanong. Siyempre, sa mga butika, mga pharmacy, drugstores, tindahan dyan po sa inyo pong lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edgar po, Edgar.
0: Edgar, taga saan po si Tate Edgar?
1: Taga Padre Garcia po.
0: Padre Garcia,
1: Batangas.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Edgar?
1: Mag-59 po ngayong October po.
0: 59, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Nalisansa ako na nga po ang aming balat ng rice coffee po din eh.
0: Okay po. Isang sa ako na. Opo. Tatay, kwentuhan niyo naman po ako, Tatay Edgar. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom na halos 2 sako na ng rice coffee ang nauubos po ninyo? Ano po yung nag-udyok sa inyo para uminom ng ating rice coffee, Tatay Edgar?
1: Kasi dati kapag uminom po sa Red Bull, tinaray kong bumili. Dati kasi ako matagal makatulog sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, sa awa ng Diyos naman, kasi minum kasi rin kasawa, bago pag-isip sa umaga, inom ng kape. Tapos pag kumain, magtimpla ulit ng kape.
0: Mm-hmm.
1: Paglating ng alas 10 ng umaga, magkakape.
0: Mm-hmm.
1: Alas 3, magkape. Bago matulog, magkape.
0: Uh-huh. Anong kape?
1: Rice coffee po.
0: Rice coffee, ayan. So, halos 4 beses sa isang araw. o lagpas pa. Tama po yun. Tama po yun.
1: Ang isang box namin ni Aros sa araw lang.
0: Okay. Sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa'yo?
1: Ay asawa at aking dyanan po. Kami dito.
0: Tama yun. At malaki pong tulong sa inyong kalusugan, Tatay. Bukod po doon sa pagtulog na naging okay na sa inyo, ano pa po yung napansin po ninyo nagbago simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee?
1: Para hindi kang mapagod ng ano, para lagi kang malakas. Tapos nagkatulong sa pagbunyan ng araw, aking asawa, ganun din. Dati aking asawa, isang ligo alas uminom ng 3 beses ng litulaks. Ngayon po, ayos na po.
0: Ayos na ngayon. So, malaki na po yung pagbabago sa kanilang kalusugan, sa kanyang kalusugan simula nang nakainom po ng ating rice coffee, Tatay.
1: Oh, pati akin diyan, normal na rin po ang kanyang diabetes.
0: Ah, yung sugar?
1: Opo, gawa ng dati, tapos 500
0: mahigit. Mahigit 500 yung kanyang blood sugar. Ngayon po, nung umiinom na ng rice coffee?
1: Ba, normal na po. Ay, di na nga, dalat niya pag hindi nabigyan ng rice coffee.
0: Normal na po siya ngayon. Okay na siya ngayon, Tatay.
1: Okay.
0: Very good po 'yun. Ilang taon na si mother-in-law?
1: Bali 74.
0: At patuloy. Apo.
1: Namatay ka po are?
0: Okay po. Lagi po. Apo, ayos na po siya ngayon. At nakakailang sachet naman po siya ng ating rice coffee, Tatay?
1: Halos nakikisabay din sa amin pag nagkape.
0: Tama po, tama.
1: Dati ang iniinom gatas, ngayon ayaw na ng gatas, tutunan ng rice coffee.
0: Dati gatas, ngayon rice coffee na lang. Tama po, tama po yun. At maigi po kasi sa ating kalusugan, yung ating po namang rice coffee. At ito po ay pumupuno ng kakulangan sa nutrisyon po sa atin, na kung saan po kailangan po ng ating katawan sa araw-araw po na kumbaga hamon ng buhay, ito po yung kailangan po natin na kumbaga sapat na resistance dapat yung kailangan po natin. Kaya po malaking tulong yung nutrisyon na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa buong pangkalusugan po natin. So Tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay?
1: At ito naman sabi ko sa mga nakinig ngayon, subukan, itry nila, wala namang mawawala sa kanila, kung itatry lang nila
0: Tama po.
1: Hindi nila rice coffee, subukan nila uminom ng sweet, malaking pagbabago.
0: Tama po yun. Maraming salamat po, Tatay Edgar. At sana po ay...
1: Okay.
0: Po!
1: Ay bali, wala na kaming mabili dito, Kuya Boy. Sunda, ubos na lahat, Kuya Boy. Lahat ng butika, ubos na lahat.
0: Nagkaubusan na dyan sa, sa Padre Garcia?
1: Because wala na po, Kuya Boy. Ubos na lahat. Lahat ay inikotin na sa butika. Wala na po.
0: Nag-ikot na kayo dyan sa Padre Garcia. Dyan po sa Amazing Grace Pharmacy, VR Med Pharmacy.
1: Wala po.
0: Medi- wala na rin po sa Batangas. Okay po. Okay, nagkakaubusan. Opo. Wala na din pong sa Padre Garcia. Okay po, noted po yun.
1: Ako na pong nabukusan po yung Bachmann Pharmacy.
0: Okay, yung Bachmann. Okay po, tama.
1: Okay. Wala na. Lahat ng ano, iniko ko na. Anising, Ferdinand. Lahat na, kuya boy. Wala na. Wala na ko na binangkape.
0: Opo. Malabanan Drugstore, Navmed Pharmacy, Butika Maria, DMKD.
1: Wala na po.
0: Pharmacy, Israel. TGP.
1: Wala na rin po, kuya boy.
0: Wala na din. Lahat na. Okay po. Noted po yung tatay. Ganito po. Tatay Edgar, ganito. Kasi ipapaabot po natin ito sa ating po naman mga deliveries ngayon. Ano po? Iko-call natin yung attention nila o kaya ipa-follow up po natin. Kasi sabi ko nga, alam din naman nila yan. Kaya lang talagang marami po talagang baka po sa mga panahong ito ay nasa parte po silang Bisaya o kaya baka po nasa parting Mindanao sila. So, pero alam po nila yan. Pero ipa-follow up ko po para... kumbaga masabihan natin at malaman din po nila at, pero alam kong alam din nila yan pero ifa-follow up po natin Tatay Edgar para sa lalong madaling panahon magkaroon po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Tatay Edgar, yung ano, yung ating 25-in-1 natikman nyo na ba?
1: Hindi pa.
0: Okay, sabihin natin na dalhan din ng 25-in-1 dyan para matikmanan ninyo yung 25-in-1. Ako, napakasarap nun. Tsaka yung ating...
1: Wala nga po din, Kuya Boy.
0: Wala
1: ano
0: pa dyan.
1: Opo. Wala, 14-in-1
0: lang. Opo. Tsaka yung paggamit po ng ating sabon, dapat makapagsimula na rin po kayo.
1: Sitry ko nga po. Wala pa din, Kuya Boy.
0: Sige. Noted po yun, Tatay Edgar. At... assignment ko po yan sa aking sarili na after po nitong pag-uusap natin, ang programa natin, i-follow up po natin yung ating mga deliveries.
1: Ate, kaya po, salamat po.
0: Yes, kapag meron na Tati Edgar, balitahan mo ako ha, tawagan mo ako muli.
1: God bless
0: Tati Edgar. Mabuhay po kayo, mag-iingat po lagi. Thank you very much po, maraming salamat.
1: Salamat po.
0: Ang kaibigan si Tatay Edgar ng Batangas. Diyan naman yan sa Padre Garcia at nagkakaubusan na naman. Diyan po sa Batangas. Sige po, sabihin niyo po sa amin ha, kung kagaya po ng kila Tatay Edgar diyan sa Padre Garcia at kay Nanay Eden ng Rosario, Batangas. Yan po ninyo at yan po ay alam din po ng ating po namang mga deliveries yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. (0969-226-9623) yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan. Tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Maganda tangali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po, Kuya Boy.
0: Nanay Banji. Okay, taga saan si Nanay Banji?
1: Dito po, sa Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po, Kuya Boy.
0: Ilan po?
1: 57 po. Ako po yung nagtawag sa inyo nung nakaraan.
0: Okay po. Ano po may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Ay, nainom na po ako ng rice cooker. 5 sako na yata po yung aking nainom.
0: Ang dami na. Opo. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng ating pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Ay, maganda po, Kuya Boy. Nakakalakad na po ako mag-isa. Takapag-galo na po ako sa aking sarili po.
0: Ay, oo nga. Natatandaan ko na yung... sabi po ninyo na matagal kayong nagka-problema noong nasa Manila. Tama po ba yan?
1: Opo.
0: Tama. Oo, tama ako. So, ngayon, ay maganda na po yung nadudulot po sa inyo ng ating rice coffee. So, sa
1: Ay, maganda po talaga, Kuya Boy. 5 sako na po yung naiipon ko sa mga box ko ng naiinom kong rice coffee po.
0: Opo. Doon po sa 5 sako na yun na, kumbaga, rice coffee, ano po yung naitulong sa inyo? Dati po kayo hindi nakakalakad, Nanay, di ba?
1: Ay, nakakalakad na po ako, Kuya Boy, ngayon at nakakapaligo na po ako mag-isa. Nakakapunta na po ako pabalik-balik ng Lucena, pauwi po dito ng Tagkawayan.
0: Ay, di ba, sabi po ninyo, aalis na naman kayo?
1: Opo, paalis na nga po. Sa 1 araw lang po, Kuya Boy.
0: Nakakasolo na. Kumbaga, dati hindi po ninyo...
1: Opo, nakakabiyahe na po ako mag-isa. Kahit po ako ay dati po hindi pa ako nakakabiyahe. Ay ngayon po ay nakakabiyahe na po ako mag-isa.
0: Very good po, Nanay. At sana po ay sana po ipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Thank you.
1: Oo, thank you very maganda much po. Talaga po yung rice coffee, Kuya Boy.
0: Salamat po, Nanay Banji. At
1: sana po makita ko kayo ng personal diyan sa Kalawag kasi malapit lang po ito sa Kalawag, Quezon.
0: Apo, apo. Nasa Bicol kami, Nanay. Malayo po ako.
1: Ah, Bicol po kayo?
0: Opo, malayo po ako diyan sa inyo. Pero siguro ba, one of these days, Nanay, magkikita tayo.
1: Sana nga po. Opo, bago man lang po magpasko, Kuya Boy.
0: Sana magdilang anghel po kayo, Nanay. Thank you opo, very much po.
1: Opo, sana nga po magkita tayo ng personal sa Kalawag, Quezon.
0: Opo, opo, salamat po, Nanay. At sana po yung
1: makapamasko ako ng 1 rice coffee.
0: No problem po, Nanay. Sige po. Nanay Banji, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Opo, sige po, Kuya Boy. Salamat din po. Salamat po. God bless po.
0: Mag-iingat po kayo. Bye-bye. God bless po. Maraming salamat.
1: Hindi po. Salamat po.
0: Si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre, again, kung naubusan po sa inyo pong mga lugar, ibalita nyo po sa amin. Pwede nyo i-text. At pwede nyo itawag po sa amin. Alam na po muna ang inyong lingkod. Sangalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat, babae. Ingat.
2: Checker time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
3: DTX 500, irregular na regla. O men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500! Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
9: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
8: DTX 500. DTX 500.
10: Oh, yes!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
0: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.
3: Let's go. This is your radio, your station.
4: The best music on the best station.
5: Sweet.

0: Nagpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong
1: Healthcare Center Clinic. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
3: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX 500, bibili sa mga butika.
5: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV, my power cells herbal capsule ka.
9: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
10: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Let's get back to the music.
13: Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

0: 104.7.
1: Checker time is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Wednesday!

0: 9568 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500.
2: Kulang ba ang kaibo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin mag-move.
5: Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate, at iba pang karamdaman. Soya Suprema. Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

0: Wheat 97.7.
1: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary. Today's best mix, the
0: hits. Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nung alingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, mag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng Losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag-hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel, hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma pa-fill mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo. Tinang nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo yung stress, kasi yung stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke.

0: ako. Ang mga kamag-an ako, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron ba kayo overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayon mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin ang okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi tinang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapag-dumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag mag-dumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, I want to opera. I want to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantala maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500. Bili sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500!
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa GTX 500!
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang GTX 500!
2: GTX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika.
12: Mix 97.7 now turns the music back on.
13: Overload. Pleasure overload.
12: Here it comes.
14: Great.
12: Mix 97.7, today's best mix.
15: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas pisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500
4: sa mga butika.
5: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
6: Ricky Sanchez po.
5: Taga saan po kayo?
6: Taga Daet, Camarines Norte.
5: Ilang taon?
6: 30.
5: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
6: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
5: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
6: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
7: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victoria Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
9: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kail kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days? Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig, dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako. Nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, anong magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karandaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili, mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po rin nyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ano yung isang pangalan? Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number, ang ating pong blue, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal, ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
8: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
1: DJ Chicks 500.
4: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka, panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
8: Let's get back to the music.
10: Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

0: kakaibo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: narito na po si Dr. Lemuel Sonyo sa 70 minutong programa, Bionic Healthcare Centers.
1: Okay, good morning. Good morning, Nodin Luzon. Good morning po sa Mataga Flores Region, Caldera, Mountain Province, Ipugao, Cagayan Valley Region, Kalinga, Payao, buong lambak ng Isabela. Sa mga Tegacostal Area, Flores Region, good morning po sa inyo po. Analito po yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kalatran nyo. Walang sawang nagbibigay ng information and dissemination and preparation about alternative medicine. Pagsalamat po sa pagkikiwala at maniwala. Hindi nyo pinagsawang pakinggan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan na ginibigay ay mga health tips. Paano natin mapanatili ang ating kalusugan at paano masolusyonan ang iba't ibang uri po ng karamdaman sa simple at natural na pamamaraan. Maraming salamat sa nagpapalipad sa ating inig sa papawid kung saan ang bawat sasakyan, bawat pamilihan ay napapakinggan ang ating puntinig. Sumungitan po ng bawat registration na katuwang po natin. Nariyan po ang Sweet Radio Santiago, Life Radio Norte Luzon, DWDY ng Kawayan. Sila po yung ating mga katuwang na nagpapalipad sa ating puntinig. At yung ating mga advertisement, yung mga ads po natin nakapakinggan sa ESFM Kawayan and Big Sound Kawayan, Magic FM Kawayan. Sa inyo pong lahat, kayo po ay lubos ng kapasalamat sa pagtangkilik niyo po ng aming produkto at ng aming syedika. Ganyan po ang ating pong Dr. Lemuel Sonyo by Unit Herbal Suya Coffee.
2: Confidential ng identity. Hindi confidential ang required.
1: Ang taki na gagabay sa iyong kalusugan. At magiging lunas sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Kaya na rin po ang ating pong produkto available po sa Navarro Pharmacy, ang Dr. Lemuel Sonyo by Unic Herbal Suya Coffee. Sabi nga po natin siya, ma'am, nagkakati ka na, nagagamot ka pa. Naroon din po ang ating pong isyaw na napakainam pampalabas ng mga basura sa loob ng aking katawan. Naroon din po ang ating pong green muscle sa nagsasuffer ng panakit ng kasukasuan, kalamnan, arthritis, rheuma, ika nga. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Bakit po ma'am sir, ay meron pong natural na halaman gamot para po sa inyo pong mga nararamdaman na. Kaya saan ka pa? Diba? Ay di doon ka na sa sabi natin siya mag wala kang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Pero ang karamdaman, gradual, dahan-dahan na lumilisan. Maraming salamat po doon sa pasyente natin. Talagang kanya, nung hindi pa ako nakainom ng isi outlook, isang linggo, pag magdumi ako, parang tayo lamang na kami. Hira. Pero nung ako'y nakainom ng isyaw, ginhawa po ang nararamdaman ko. Nawala yung madali akong mapagod, para akong nanamlayin, mabigat ang katawan, sakit ang kasukasuan, at parang ako sinisikmura. So yun po ako ang naibigay ng isyaw sa katawan niya. 3 times a week, nagda-dialysis. Pag hindi mag-dialysis, magmamanak sa mukha. Pero sa tulong po ng Panginoon, sa kanya, huwag itigil ang dialysis. hanggat hindi nakaka-recover ang kidney. Continuous surgery niya. Pag nakaka-recover ng kidney mo, na-restore na yan, makakaihi ka na ng maayos, eh, pwede mong i-stop ang dialysis. Basta okay na ang kidney. Pero hanggat hindi pa okay ang kidney, hindi pwedeng i-stop ang dialysis surgery. Kasi yan po ay katulong na naglilinis ang iyong dugo. Kasi ang iyong dugo ay marumi. Dala siya yung kinakain. Kaya ngayon pa lang, magbago ka ng lifestyle mo para hindi ka na madalas na mag-dialysis. Anong inumin ko do? Sayang ka. Para maginalo yung pugaw po ang pasyente na kakaawa. Bakit? Apat na oras kang kakalang doon sa dialysis center para linisin lamang ang iyong dugo. Mabuti na nga lang po at natulungan siya ng local government na kalang ngayon na malibri ang kanyang dialysis. Imagine, napakaling tulong po yan. Pero sa kanya, kumustang pagdudumi? Nung uminom ako ng isyaw, okay na po ang pagdudumtong yan. Nakakadalawang bisis ako, tatlong bisis, isang up. Kumusta paghihi mo? Yun lang po talagang paghihi ang problema. Minsan, iihi ako, parang gustong-gustong lumabas, pero hindi makalabas. Kunti lang. Wala pang 1/4 sa bakso ang naihihi. Kasi mabuti nga po nakakaihi ka. Yung iba talaga, hindi na nakakaihi. Ganun na po ako dati. Kanya. Nung hindi pa ako minom ng mga sinasabi ng mga herbal, kanya, hindi po talaga ako nakakaihi. Umihi man ako isang kutsara lang. At masakit na parang kong binabalik sa pag-uwi ko. Dahil bakit ako? Kasi barado na ang kidney. Marumi ang kidney. Ano ngayon ang palinis mo sa kidney mo? Hindi ka dapat umasa sa dialysis lang. Na meron ka dapat mga herbal na dapat inumin. Yung tinuro niyo sa akin noon, yun po nagpapaginawa sa aking puson. Pag ako yung nakakainom, nawala po yung kirot, yung pain. At nakakaihi po ako ng yung maganda. Ano po yung mga tinuro ko sa kanya? Ay mga nakikinig yan na may mga problema sa kidney, may mga UTI, may dialysis. Subukan nyo. Kasi wala masama. Kung gagawin po natin dito sa bahay. Yung mala palagi nung binabanggit. Oh, reminder ko muli sa inyo. Yung subusog, yung sambong, talpalikod, yung karasalamagi, and then yung gagabutin. Tatlong klase yan. Pagsabay-sabay yung lagay. Pagtyagaan, kahit yung pait. Pero kailangan nyo pong inuhin. Kasi yan po ang maglilinis ng iyong kidney, ng iyong dugo, na kung yung saan ay mabawasan ang iyong creatinine. Malinisan ang kidney, matatanggal ang infection, matatanggal ang dumi na sumasama sa ating dugo. Gaganda ang pag-strainer ang ating kidney, yung pagsala niya. So, paano po pag inong? Kung kayo nag-dialysis, kasi bawal ang maraming tubig, maraming liquid, di ba? So, ito po, first day mong inong, isang baso lang. Yun mo nang gawin ang pinakatubig mo yung isang baso na yun. Kinabukasan, dalawang baso na. Pangatlong araw, tatlong baso na. Pang-apat na araw, apat na baso na. Pang-limang araw, limang baso na. Pataas ng pataas ng dosage. Hanggat kaya at nakita mo maganda, hindi ka nagmanas. Di ba? Walang manas sa paa, walang manas sa mukha. Oh, tuloy sa inyo ang pag-inom hanggang sa gabinawa. Lasuminom ka nung ininom niya, binigyan ko siya ng tatlong liquid. Yung Jol, Asiya, saka King Sherbal. Tatlong liquid din niya na magkakasama. Binigyan ko rin siya ng kidney cleanse, cranberry, costel, and then yung kidney nano. Ayan, ang binigyan natin. Abay, alam niyo po ba, in 1 week, bumalik kahapon, ay nakangiti na. Maganda na. Yeah. Kaya ko, sir, hindi ka man makakuha ng kompletong gamot. Pero yung tatlong klaseng damo ay kompletuhin po ninyo, lalagayan. Mas maganda ko, mas marami. Kasi wala namang overdose siya. Wala namang sedative, wala namang contraindication, wala namang adverse effect. May iwasan po natin ang ano po, yung pong pagdadialysis ng 3 times a week. Ay ngayon, Dok, sa inya, i-try ko na twice a week na lang ako kasi unang-una malayo ko. Pamilya 3 hours sa biyahe. Eh, cost expenses pa niya. Ang trabaho niya dati pong lineman siya ng isyel ko. Yan trabaho niya. Tagakit ng apusti. And then, sa inyo, pagdating kasi ng hapon, di may umasan magkaroon ng kasayahan, mag-inuman, doon ko siguro nakuha ito. At yung pinaka, pag may income panahon, ay niya, may baon-baon akong isang litro na soft drinks. Yan ang ininom ko. Lalo na kung mainit ang parte, alam ko ng malamig. At soft drinks ang kalang, hindi tubig. Kaya doon po, nagsimula na sira ang kanyang, ano, kidney, dila sa soft drinks. Sa anong klase yung soft drinks kaya yun? So, hindi tayo pwede magmangkit ng anong brand. Basta soft drinks. Pagdating doon ng gabi, pag-uwi ng bahay, para magkaroon ng energy, iinom siya ng energy drinks. Yan. Kaya doon po nasira ang kanyang kidney. Ngayon, pinagsisihan niya, kaya nga sabi natin eh, walang unang pagsisisi. Palaging nasahod eh. Okay po. Okay, so, ang ating po tiglayin, open up ating po cellphone number. Yan po, nakalagay sa ating harapan natin po mga contact number, ate pong smart 0939-566-3708 at yung ating globe 0917-88-74-581. Yan po naman ang ating pong smart number at yung ating globe, pwede kayong magtanong na para basahin natin on-air ang inyong katanungan. At sabi niyo po kay Tagasaan, at mababati naman po natin. So, ito po ang ating pong klinika ay nag-iisang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Since 2010 until now, ay nanambayagod pa rin po ang ating pong programa, ang ating pong klinika, para sa ating mga kababayan na nahihirapan. Merong iba't ibang uri po ng karamdaman na gusto po silang matulungan sa simple at natural na pamamaraan. Pero sabi natin, hindi mo kaya natin tulungan ang sakit nyo kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Kaya nga po sabi natin, ulit sa ating minabagit, huwag akong makulitan. Anil minda mo kung patay ng kabayan. Nasa Diyos ang hawa, nasa tao ang gawa. Prevention is better than cure. Ano na pa yung tingay sa'yo mo kung sunog na ang bahay mo? Wala na pong kwenta. Hindi mo nag-agawa. Ganoon din ang kayamanan mo. May kakayahan ka magpagamot, pero pinagdamutan mo ang sarili mo. Hindi mo pinalagahan ang kalusugan na pinahiram sa'yo ng, iyong, ng ating dakilang Diyos. Kasi ang ating katawan is a temple of God na dapat talagaan at dapat bigyan natin ng pansin. Pag may naramdaman, action agad. Huwag yung sakakalang magkapatikap, magkapatingin, abay, metastasis na pala. Stage 4 na pala. Lung cancer na pala. Liver cirrhosis na pala. Leukemia na pala. Ang hirap na po nun mga kabayon ko. Enlargement of the heart, rheumatic heart na pala. Nakupo. Ayan. Yung isa nating kaibigan, nabalitaan ko kahapon na matay na sa heart attack. Yung bakit? Yung timbang niya ay 140 kilos. Sa taas niya na 5'4", ang kanyang timbang ay grabe. Kung inyong imaginin, alam mo yung Hawaiian flag na palaka na napakalaki. Parang ganun ang sky. Magkatawa niya. Hindi na makatayo. Kumakain na lang. talagang grabing obis. Hindi lang obis, kundi grabing pagka-obis. At yun ay binalot ng kaba ang kanyang puso at yun ang kanyang kinahugay. Eh, napakalungkot. Yung ba? Napakabata pa. Pero, pinabayaan, bakit nagkaroon na hormonal imbalance, tumaba ng tumaba, at anong gawin, hindi na pumayag. Bakit? Sira na yung kanyang hormone. Kaya dapat po talaga na magkaroon, bata pa lang, ay ano, masanay ng kumain ng gulay. Kasi ang gusto niya, lahat ay oily foods. Pinirito, ginisa, adobo, more on meat ang kanyang pagkain. Walang prutas, walang gulay. Kumain mo ng konting gulay na kahalalagay sa adobo, patatas, ayun kung carrots, o yung green peas, iba minsan niya pininyahan at mahilig siya sa lechong manok. Yan ha, ang kawainin ko, tandaan nyo, kaya nga ano ang kasabihin natin, sa iyong kinakain, magiging malasog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit mo. Kaya, hinay-hinay sa pagkain na masarap na masarap sa bibig, pero pagdating sa loob ng tiyan, ay pahirap sa ating internal organ. Bakit? Hindi ka matutunawan. Hirap mag-digest ang bituka mo, ang akay mo, ang kidney mo, ang gallbladder mo. Lahat po sila ay apiktado. Pero pagkain mo, masarap. Pagdating sa loob, magkikreate ng lason, magkikreate ng cholesterol, babalutin yung puso, babalutin yung artery, babalutin ang atay. Kaya kung bakit nagkakaroon na ng fatty liver. Yan, ang problema. So pag nagkaroon ng fatty liver, anong gagawin? Nagkaroon ng bato tiapo na. No choice. Laser or operation. Ang hato lang ako yun, ng ating mga medical doctor. Pero sa Bionic, kaya sa inyo, I want to operation, I want to operation. Kailangan ko cooperation. Pag nakipag-cooperate ka, sigurado po sir, ma'am, ginhawa. Pero kung hindi kayo makipag-cooperate, anong mangyayari? Ililisher. Ihiwain. Tatahiin. Magpapagaling ka ilang linggo, ilang buwan, isang taon o higit pa. Hindi makapagtrabaho kasi may sugat, may sahig. Pero kung nagpa-cleansing ka, within 24 to 48 hours, pinakamatagal ng 48 hours, mostly 24 hours lang lumalabas yung bato nila. Naitatain na nila. Sorry siya nakakatutumkain yan ha. Kasi yan po yung expertise na ginagawa ng yung likod. Papaano may labas without surgeon. Ang bato, yung taba na parang kandila, nagtumitigas. Doon siya yung internal organ. Siya yung atay, siya yung bituka, nakapulupot yan. At yan ay unti-unting natutunaw, naitatain sa mga ng natural na pamamaraan. Fasting, no solid foods. Lahat ay juices lang. At nakita nyo ang kaginawan mo, kagalingan. Isang pasyente natin na tulad na operahan dyan sa kidney stone, pero ngayon, nagbubukid na. Wala na yung sakit ng likod niya. Ginhawa na. Sana po, mga mga taga-pwede po natin ngayon. Ganon din gawin nyo. Mag-undergo kayo ng internal cleansing. Ang pinakungar sa lahat, sabi natin, bakit kailangan mag-cleansing? Naglinis ka sa katawan, naligo ka, nagpamanicure ka, nagpurbo ka, naglotion ka, nagpabango ka, nagtoothbrush ka, ngipin lang. Naligo ka, labas lang. Kumusta po ang loob ng iyong katawan? Napaliguan mo na po ba yan? Hindi pa. Kung sakali na mag-decide ka, ngayon pa lang. Di ba? Ngayon, ma'am, sir, sabi natin, kailangan natin ng mag-undergo ng internal na paglilinis. Kung sasakyan, pinawashing mo, pinabody wash mo, pinabaksyon mo, kung yung makina mo, hindi mo na-change oil. Kaya kung bakit hirap bumakak ang makina mo, ganoon din ang katawan natin. Naligo ka, nagpabango ka, pero yung internal organ mo, sinisigmura ka. Kunting kain lang, busog ka na. Maya-maya, gutom ka na naman. Di po ba? Ganun po kahirap mga kabayon nito. Ang ganyang klase ng karamdaman. Kaya pasinto ka ako, sabi ko, ma'am, ang nararamdaman ko ay sabihin sa akin totoo. So nakikita ko na problema, madiagnose ng ating pong diagnostic test, analyzer machine, ay mayroon kang fatty liver. Yes, Doc, nagpulsahan po ako, mayroon talaga. Imagine. And then, anong maranaman mo pag mayroon kang ganyan? Madali kang mapagod. Irregular bowel movement. Madaling magutom. Madaling mabusog. Nagbubusugikan. Kinakabag. Yes, Doc. Lahat na sabi mo, naramdaman ko ngayon yan. Yun ang sintoma. So, ano dapat mong gawin para matanggal po yan? Ayan, sabi ng doktor po ay, i-release po nila magkano ang tamay. Pag nag-palister ka, okay, malit ang butas yan para tutunawin niya doon sa loob ng web ng katawan. Pero nung operahan, malaki ang hiwal niya. Kaya may tahi ka. Kailan po, doktor, mas mahal po yung laser kaysa operation. Yes, mas mahal po ang laser kaysa operation. Depende na lang po yan sa surgeon nyo, sa doktor nyo, kung bibigyan kayo ng special discount. Pero dito po, sa Mayanic Alternative Care Center, gamot lang ang inyong babayaran. At yung mga juices po ninyo, at yung gamot mo na agawin, iuwi nyo pagkatapos ng cleansing. Yun ang inyong babayaran. Awanti Doctor's Pina, Awanti Talent Pina. Yun po ang servisyo na ibibigay ng Bayunit Alternative Health Center. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operasyon, walang orasyon. Kailangan ko inyong cooperation. Saan po matagpo ng Bayunit? Matatagpuan dito sa San Cago City, sa ating main clinic. Ground floor ng Burusan Building. Victory Northeast, Maharlika Highway, San Cago City. Tapat ng bagong paligi, katabi po ng LCC Auto Supply. Yan po yung ating pong sign po dyan. Maligtaran po, nakabalagbag po yan. Bayunit Alternative Health Center. At yung ating Kawayan Branch ay matatagpuan nyo rin sa ground floor din ng AHI Building, Crystal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Bago dumating po ng Division Office going to Barangay Turayong, meron pong gasoline station dyan, City Max Gasoline Station. Pumarting po kayo dyan. Yung unang pinto na maratlan po ninyo, yan po ang Bayunit Alternative Health Center. So, saan ka pa? Diba? Ay di, doon ka na sa natural, herbal, walang sugat, walang tahi, walang bawas yung dam. Pero yung bato mo ay mabalin niya maipaking, mabalin niya maisbu, so natural na pamamaraan. Ganun po, kaganda. Kasi, ito isang tara sa atin. Tingnan natin ha, malapit kong matintay, pero may humapon na nagtanong. Sabi niya, good morning, Doc. Galing po kami ng Palanan, nandito ko po ngayon sa Kawayan. Open po ba kayo mamaya? Yes, open po tayo dyan po sa Kawayan. Para po sa inyo. Imagine ang Palanan, kung hindi magbangka from Palanan to Santa Ana o Apari, mag-airplane. Yun. Yung airplane lang, maliliit yan, mga cute, maliliit. May ilang tao na yan, parang limang tao, ano na tao na yan, alam mo? Yun po. Kaya ganoon po kahirap ang kailang kahit sa malayo, wala pong imposible sa may gusto, kaya may paraan. Pero sa ayaw, may dahilan. Kapitbahay lang kita, kabarangay lang kita, kung hindi kayo maniniwala. Wala po tayong magagawa. Eh, mabuti na lang malayo na nagtiwala na pupunta sa akin sa klinika. Kasi naranasan nila, yung galang kapitbahay daw, galing dito na gumaling. Kaya sa inyo, pag gumaling ka, ikaw na po, no, magiging advertiser, magiging promotion, mag-promote sa Bionic Alternative Shelter Center. So, saan ka pa? Diba? Ganun po kaganda ang programa ng Bionic Alternative Shelter Center. Okay, saan tanong po ating kabayan, Sir Rito? Good morning po, Doc. Taga-Ilagan po ako. Mayroon po po kayong branch dito. Wala po kaming branch sa Ilagan. Kawayan lang po ang puntahan nyo. Ano po ba ang sakit nyo? Ba't kayo nagkatanong ang branch para sa Ilagan? Actually, Ilagan po na wala pa namang 30 minutes sigurong takbuhin. Meron naman dyang taxi. No, di ba? Meron mga van, basta po din yung puntahan ang Bionic kung gusto po ninyo. Naretunan po kami maghihintay para po sa inyo sa abot naming makakaya tutulungan po namin kayo. Ano po ba ang sakit po ninyo? Ayun, meron akong sakit sa puso at high blood. Wow. Yan, magkapatid talaga yan. Pag may high blood ka, pwede kang magkaroon ng sakit sa puso. Pwede pang magkaroon ng ng diabetes. Pwede rin magkaroon ng arthritis. Pwede rin magkaroon ng problema sa kidney. Oh, magkaano yan? Magkaroon ba yan? Magkapitbahay? Magkapatid? Ika nga. Magkabsat na karamdaman. So, paano matulungan? Itong gutaw clinic, pre-check-up, pre-consultation, gamot lang ang inyong babayaran. Walang doctor's fee. Kung ano yung kailangan yung gamot, yun lang ang babayaran nyo, yun lang ang iuwi mo at ikaw ang iinom niya. Pero kung kaya mo na magpa-undergo ng cleansing, mas maganda na, no? Mag-cleansing po kayo. Yan ang pinakamagandang gawin po ninyo. Kaya, you can visit our clinic. Pinakamalapit kong puntahan ay ano, Cagayan City. Pero kung gusto mo mag-cleansing, ay dumiretso ka na dito sa Santiago. Dito na kita i-cleansing sa clinic ako sa Santiago. Meron pa rin yung tatlong bidset na pwede higaan po ninyo. Pwede naman kayo mag-manood, may internet. Makapag-uri kayo sa inyong mga mahal sa buhay, mag-Facebook, mag-YouTube, pwede po. Yun ang ano lang, Bionic Alternative Health Center. Padudumihin kita, how many times? Siguro 10 to 15 to 20 times kang pabalik-balik into the air without solid foods. Puro juices lang. Isang inuman mo, 5 kilo na frutas. Isang inuman. Han mo kayo ngalingalin, may isang kilong carrots, may isang kilong pipino. Pero kayong inumin, pag i-adjust po natin yan. Liquid na eh. Easy to absorb. Hindi na mag-adjust sa bituka mo, magre-rest kasi puro liquid na. Ang mag-absorb na lang ang kidney mo, yan na mag-asala. Tapos hihing ka ng hihing, tayo ka ng tayo. Yan ang gagawin po ng pag-cleansing po natin. So malinisan ang iyong internal organ. Kaya sa mga kababayan natin na gusto kayo sa inyo, may paraan. So, isipin natin na minsan lang tayo mabuhay. Ay kung karusulong yung pinagkatiwala sa atin, ay dapat ating ingatan pahalaga. Kasi pag ito nasira, hindi pwedeng referen dyan sa tire. Kundi sa hospital ang punta nyo. Medical doctor ang magre-refer, ang tutulong sa inyo. Pero hindi rin kayo ng doktor, kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Kaya nga sabi natin, paano kung late na? Paano kung hindi na magtanggap ng gamot ang katawan? Hindi na kaya restore. Kaya nga sabi natin, kung huli na, wala pong specialist doctor na makatulong dyan. Only God knows. Talaga. Kaya sabi natin siya, Mami, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Health is wealth. Prevention is better than animinda mo kung patay na ang kamay. May nasabi natin siya, Ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelostopo. Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala, pag masuwayin, merong gantimpalo. Alin lang gusto nyo? Gantimpala o gantimpala? Ang sagot ng karamihan, gantimpala. Pero ang kinakain, panggantimpalo. Ang iniinom, panggantimpalo. Iyon ang kabalsarak. Gusto mo, pero iba ang ginagawa mo. Kaya, marasalamat po. Ating tayo, tapos na naman. Sa City Radio Santiago, DWDY, and Live Radio Northern Luzon. Kayo po lahat, nagpapalapan sa ating tinig, kami po yung lugos. Tengok po, salamat. Hanggang sa muli. God bless us all.
0: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli.
3: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Today's best mix,
4: today's best mix. 97.7.
5: Where we play your music your way all

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
3: Umawi ka na lang
4: sa DTX 500!
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
4: pang laban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
3: Mag DTX 500!
4: DTX 500!
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang alkaline of vitamin C, ang superior antioxidant combination na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa ka-epektibo nito. At sa araw nga na ito, mga kaibigan, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa ating isang kababayan na may mga iniindang karamdaman sa katawan na pabilib dahil natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: DTX 500 Health Alert.
7: Sir, ano ang napakagandang effect sa iyo ng DTX 500?
8: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Nawala na ang palagi ang pagkapagod at panghihina ng katawan. Pati ang hapo ay natanggal dahil sa araw-araw na pag-inom ng superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kaya po, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong palakasin ang mga selula sa ating puso. Kaya napapalakas ang puso at nawawala ang panghihina at pagkahapo. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, na kunting lakad lang, hinahapo na. Kahit walang ginagawa ay pagod na pagod ang pakiramdam at hirap huminga. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, sa mga DTX 500.
6: Siyempre pa, makaibigan, para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom sa ating Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil po, makaibigan, ang alkaline na vitamin C, ito yung tumutulong para naman palakasin ang ating mga ugat, lalong-lalo na sa puso. Tanggalin ang acidity at palakasin ang ating immune system. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapunangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong gilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: At kung kape naman ang iyong nakahiligan at dahil sa pagkakape nagkakanervyos ka na at hirap ng matulog, nako, dito ka na sa kape ko. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber na makukuha sa de-sugared sugar cane, chia seeds at psyllium husk na tumutulong linisin ang ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid at napakaswabe nito sa lalamunan.
9: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
3: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng Vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, magbibigay sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
13: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
12: 24 po.
13: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
12: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
13: Oo.
12: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
13: Oo.
12: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
1: Kape na.
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
7: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: DTX 500! Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: buhaw, gutom at lagi na ihihi. Dway simptoma ng diabetes. Mag-DTX 500 ka. May Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bili sa mga butika. Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

0: Eat. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
5: Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Therapy na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old. Isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Tricks. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyas, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung mga time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 2, 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gamit. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun, ito nagtuloy-tuloy po ako. So na-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take especially na MX3. Kumbaga nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is iniinom ko siya morning tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-turn, hindi ako nakausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening yan, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
11: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
12: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
13: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
14: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
16: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: DTX 500! Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant, mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga buti.

0: Dinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines Sardines po na, ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: 97.7. The radio scan stops here for the hits. 97.7.

0: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longaniza with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
1: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
0: Visit us now. They offer frozen meat.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
6: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
7: Fiber first!
8: Fiber first?
7: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
9: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Anya tinagdag dati yung tagsaksakit yung bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
2: Ang ubiti ko, adok, dato'y saksakit ni pagpagkit, dato'y pakidni, tapos dato'y rusok.
1: Rusok.
2: Dato'y natin po nakakastrik acid di hospital.
1: Di hospital. Anya tinagdag lang na nag-tika tayo?
2: Na admita di lamot.
1: Manungal daw?
2: 7 days.
1: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa Mayunik. Anya, tata, anya tinagdag, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
2: Mayatid.
1: Mayatid. Awa na ti tagsakit ti sikit mo.
2: Awa nito.
1: Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
2: Pwinto.
1: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
2: Pwinto.
1: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
2: Atado.
1: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
2: Pwinto.
1: Ado pa
2: yung? Masit lang to.
1: Masit lang. Taga sa'yo na taga Lamot?
2: Taga Lamot to.
1: Lamot ti Pogona?
2: Pwinto.
1: Ano ti kumplito pangaral mo, Bert?
2: Bert Galang Hapawin.
1: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Apo Diyos.
2: Salamat din ni Apo sa talagang naipo na ikiman na pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pakaagasa.
1: Like pintas, awan tayo operasyon.
2: O yun to.
1: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert, na happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
2: Salamat din ni Apo sa tatatong na instrumento ng nangagas kanya ng pati sa bubani.
3: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show on the Wake Up Call.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule, tested and proven para iwas-iwas sa sakit.